0: awuyagulathi hamba
1: yebo
0: uyayiqonda lonto le siyakubonga kakhulu nalokho soke asizinakekeleni i-detox yomshini ikhona abantu abakline klinani ngaphakathi ukungcola ikono kwenza iziguli zibe khona emzimbeni zihlala isikhathi eside
1: yebo
0: yabonyana manje bengine flu iflu yami ngithatha izinsuku ezimbili yayisiyabaleka
1: kanti yahlala
0: kanti iflu yenze njani iyahlala why ngithatha izinsuku ezimbili ngumuntu yesizongiphatha angithi ngisebenza ngabantu
1: yebo
0: yes njoba ngisebenza abantu uzothimula uzokhwehlela uzokwenza konke ngiyahamba nami ngisho ngasebenza ngabantu ngihamba la emgwaqeni kunabantu yabona soke njengoba ngingumuntu ngizotheleleka kodwa umehluko ke la ukhona uthi awuzili umkhuhlane kuzokwakha uzothi uma ufika la njoba wenzile wafika wathi ha akunandawo la awuthi simbheke ngapha lutho awuthi simphe ayasivele suthweni sambili bathutha bahamba within 2 days umkhuhlane kumina ubungasekho yabona so ke yilokho engizama ukusho ukuthi asiklineni sidla amapalishi sidli medication ngokwehlukana kwa and imkhiqizo yethu ku special idlam ipheshe zase unique ziyaqhubeka
1: okay
0: yes pheshe zase unique ziyaqhubeka ziyaphela next week all right thola ama vine porridge abe uthungo 120 thola i body cleanse okhipha inyongo khipha ama gallstone ngo 120 rand uma iyodwa uma ihamba ne parish 107 ungena emshinini nakhona kuyi special manihamba no 2500 rand muhamba uwedwa cha uzokhokha 300 rand yabona so ke asenze njalo asiyithande siyinakekele akukho okudlula ukunakekela wena akukho okudlula ukuthi uzinakekele ngoba kubhlungu dlame ugula usulele ungakwazi ukusizwa umuntu nabakusizayo bayacikeka
1: yebo
0: yinto okufanele siyazi le ngisho noma ngabe kuthiwa uyabona ukuthi unakekelwa kanjani kodwa kunalento umuntu avela athi eyi yazifanele ngabe ngiyahamba kodwa ngoba kunalokhu la yebo lonto le zama ke ngawonke amandla ukuthi kungaze kufinyelele esimene sinjalo Unika ke ukhona eThekwini edolobheni siku number 21 ku Joe Slovo Street ezumesha house building sise ground floor cela singene epage lethu la ka TikTok silisebenzise bazalwane silisebenzise futhi ipage la ka Facebook all right zikhona izinto esuke sikhuluma ngazo lapho nemininingwane nayo yonke into ema pharmacy ngokuhlukana kwayo

Woman in Chronicles Chapter 1 featuring Matsepo Khomo. Ingoma isithi uma uNkulunkulu engakithi. Mhlaka 2 enyangeni ke e perfection ku 2026. Nemisheba fowethu iverse elangimisa nelingenza ngikwazi ukuqhubeka eyimeni zonke nje engike ngabhekana nazo empilweni. Omunye umuntu angaze ayitshele ukuthi mhlawumbe akabi nankinga, noma yena akahlaseleki, akubi buhlungu, akakhali yena, mhlawumbe ngenxa yendlela asuke ebona izinto ngizenza ngayo, mhlawumbe futhi nangendlela asuke ebona ngibuyisa ithemba ngalo kwabanye abantu. Kodwa into kuyiyona eyangceda endleleni. Ukufunda izaga 18 uverse 21 wakhona kwangisiza kakhulu. Ngisho ngabe kuthiwa ngibeka izandla kumuntu osuke egula noma enalo hlobolo lwenkinga, kodwa ngenxa lelizwi ngoJesu ngikwazi ukwenza izinto kwamina engakaze ngicabanga ukuthi ngingazenza. Ngibone imihlola ngesikhathi engathola ngayo i-understanding yaleli vesi. La mazwi-ke bafowethu akhulunywa ngesihlakaniphi esikhulu kwesiwusolomoni chapter 18 Proverbs uverse 21 wakhona. Ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Kona uma ngitheka umuntu ngesikhathi esiwukuthi umsebenzi uzobe sewutholile, bafowethu kuba kancane ukuthi kungenzeki. Kuba njengoba ngishilo ngesikhathi kade ngisho ngaso, mayibhekene necala ngithi leli cala leli liyofike livune wena. Kuba njalo ngoba mhlazane ngihlangane naleli zwi ngalikholwa. Uma ngitheka umuntu lesivi njengoba sengiyikhulekele nje, hamba nawe uyifake ngesikhathi esiwukuthi bebe sebekufonelile. Asizwa ke leli zwi, ukufa nokuphila kusemandleni olimi, nabaluthandayo bayakudla iy'thelo zabo. Abazo-understanda ukuthi ulimi luyini bayoba ney'thelo ezinhle eziyobenza ukuthi bajabule. Ngalikholwa-ke bafowethu, langisebenzele zwanini ngami. Uyabona nawe uma ungase aringi gear. Mana ngisabi noma ungaletha hloboluni lwenkinga, sibonane nawe sikhuleke ndawonye. Hey bafowethu, ulithola ithuba ufike nezinto zakho sizikhulekele. Ngiyakutshela, lingimise kwaze kwaba kangoku.

ngithena ke nginamukela nonke bangilalele bese emahlathini. Ume emahlathini. Abathi nje eye ngiyaxosha ama notes la kodwa ngifuna ukuthi izinto ngiyifunda khona la. Hey lalela no Nicodemus kuthiwa wanyonyova ebusuku. Eyokhuluma noJesu. Manje ke nawo akonakele ngikubingelela khona lapha ehlathini. Ume emahlathini. Ngeke kaNkuluNkulu. Sabe kona uba ilolu hlobo ke lomuntu uthi ayi mina ngiyamlalela kodwa nje ayibandla ayimthandi shem. Nalekwa lokho bafuna ngicela ukunamukela ke nonke lapha ku TikTok holweni lolu hlelo. Bafuthu nilwe la impilweni kuyaliwa nilwe bafethu size sifike sibusisweni sethu. Uhlelo ke nginethulela lona namhlanje kulwesine lokuzila ukudla. Lokuzila kwethu ke ngicela nawe ukujoyine namhlanje nawe ukujoyine nawe nawe ukujoyine. Siqala ke kuma hour amabili kusukela manje qala ngo 6 AM kuze kuyoba u 6 PM. Ngiyakucela nje ukuthi ngicela usijoyine ngiyakucela uyazi. Ngicela usijoyine makhona impi obhekene nasijoyine. We fasting nga 6 AM to 6 PM. Every Thursday. Ukhuleka noma ikathathu noma ikane noma yinini uma uthola ithu. Ubophe ukhalo nje. Makuyifasting ngeyona into yakho mpela ongayijwayeleka.

Kodikade ngafika sengiyoqeda unyaka. Sengawuqeda kudala unyaka emawuthu. Yikho. Nakhona ungathinta ihovisi lami bazokuchazela ukuthi kukuphi kahle kahle nemawuthu. Yebo. Yebo. Kanti nasekhlarothe. Nginenyanga ke yodwa ke ngilapha.

Rihanna Buthelezi eyompongolo ke le bafuthu uGonzi Nzimande enanda emaplazini yebo usindisiwe Nkabinde yasindisiwe siyanda emaka emakepisini yebo usade ngithi kabishi ngale kwaloko uphila mkhize River Dean emgodini eNewlands uthaqulu yena ke kwamashu kwa F uthuli eJoburg kuse Joburg eFosloras right kodwa thuli uma unganginiki isibongo sakho right kodwa lento uma uyibuka nje wena mina ngibe ngishilo ukuthi ngugatsheni ubuya benyathi inkomo sidle khanga ngoba isola belusi ayikhona awenzanga ke kahle kuloko awungiphathanga ke kahle angikho happy ngawe ngiyakwazisa nje lo ezwelisha khona ke uxolile Dumane ngale kwaloko kuzoba ke ubani nonkululeko Buthelezi eJohannesburg eRoodepoort

Hayi thula imabhidi yeke leyo ubhala ntombi ngikubize ngaze ngakubuza ukuthi uyakholwa yini. Yeke nje yeke impela nje. Ushuthi busaphumile ukuthi buye ephekiseni kangaka. Ushire idoyoto amakhukhu nzuza kwamashi kwatisa. Uzola ingelosi yomphongolo lo enande emangweni wezolo uyaphila. Ilungile wakwaNdlovu eBriar Center ngonyaka.

0: Sikhuluma ke sibusiso phezu kwempilo yakho egameni kaJesu ngikhulume ukunqoba ngikhuluma ukuphila kunoma ngabe isiphi isimo ngabe ubhekene naso njengamanje ngikhuluma impumelelo nokuthi konke okudliwe isikhonyane kubuye ngegama likaJesu kuyoba njengoba ngishilo akuyikushintshwa ilutho ngoba umlomo womprofeti ukhulumile akudale kokusha phezu kwempilo yakho
1: Because he lives.
0: As long as yonke impi uyilwa ekhona uJesu uzonqoba izwa ngami. Tomorrow.

0: Usibusiso Dr. Xhiso kuzwi lomzansi.
1: Yokhohla ukuthi ngithe namhlanje sikhuluma ngokubaluleka kokuba mawumuntu nje ube naye umuntu olethwa uNkulunkulu eduze kwakho ukuze ukhule enkosini. Ngoba ngeke uyikhulele nje uwedwa. Niyangizwa? Sona sifunde besenza izolo soqhubeka naso namhlanje.

ingakho futhi nasekudalweni kwayo yonke into eyadalwa ekuqaleni kodwa uma esezodala umuntu wazinikeza isikhathi futhi azike ezinye izinto azenza emva kokuthi esedale umuntu umuntu ubalulekile fundisi kaNkuluNkulu ngafuna umuntu ozoma esikhaleni ngiyalazelo verse liveza ukubaluleka komuntu khona mangiqale ukuthi ngikutshele nje ukuthi noma ngabe namhlanje ubhekene nani noma izinto awunazo njengamanje impilo ayila ufuna khona kodwa ngicela wazi ukuthi umuntu obaluleke wena kakhulu kuyena uNkulunkulu bafowethu la emhlabeni sikhonela ukuze uthokoze uNkulunkulu ngathi as long as uNkulunkulu ehappy ngathi kuphelele uNkulunkulu ubalulekile.

Hello. Ushuthi noma ngabe uAbraham wayethi ngizophuma mase ngilibonile kodwa uNkulunkulu unjalo yazi ukuthi uma izokhipha akaqala ukukhombisa ukuthi njobe ukhala nje usazojabula. Kuba ngathi uyabulawa kanti uyakhiwa. Kuba ngathi uyajikelwa kanti khona la uyokwamukelwa khona. Kuba ngathi uyalahlwa kanti khona la bekulinda ukwamukela khona. Manje ke la uthi phuma ezweni lakini naseyihlotsheni zakho ningakhohlwa ngithe abanye abantu manje inkosi ifuna ukuba ibabusise kukhona abantu ebakhipha kubona. Nale ndoda kwabanjalo nje wayitshela wathi ngiyakukukhombisa lona lelozo kodwa ngeke ulibone ungakaphumi. Ngihlehla nje kancane kuloko ebengade ngifundisa ngako izolo. Mhlawumbe ngenzela ukuthi ngilalele manje sekukaningi uNkulunkulu ekhuluma kukhona nezinto athi phuma kuzo. Nawo waziyo ukuthi lezi zinto ziyadala ukuthi impilo yami ingayi ndawo. Omunye ngenza kube uphuzo. Omunye ngenza kube umuntu osebudlelwaneni naye. Until uzuphume. Masuphumile ukwazi ukuthi uyibone lento uNkulunkulu akubekele yona. Yabona la uthi uye ezweni engiyakukukhombisa lona, meaning uzomkhombisa sephumile. Khona izinto ongeke uyibona until uzuphume. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kube izimo ezikukhiphayo. Kanti sekuyena uNkulunkulu emfihlakalweni. Kube ngathi ukhishwa isimo. Kanti ukhishwa uyena emfihlakalweni. Uthi ke kuAbraham ngiyakukwenza isizwe esikhulu. Ningilalela? Ngiyakukwenza isizwe esikhulu. Ngikubusise. Yayinkulu le ndaba yalesi sibusiso sikaAbraham. Ngiyakukhulekela nawe. Ongilalele manje angikhathani noma ngabe bewuqalekiswe ubani, bewusongelwe ubani. Ubani okufisela ukuthi ungaphumeleli. But I bless you today in the name of Jesus. Isibusiso sikaAbraham sibe phezu kwakho. Ubusisa ngesibusiso sokuphila emzimbeni. Isibusiso semali. Isibusiso sokuba ube nenhlanhla kukho konke okuyimizamo okwenzayo. Isibusiso semultiplication. Kudi into zakho zande umkhawulo wakho ube mkhulu. Leso sibusiso masibe phezu kwakho. Yonke into eke yathintwa uwe iphenduka igolide. Makuwe kwafika wena bonke abantu bazi ukuthi kuzoba noshintsho. Iyona nto engiyikhuluma phezu kwempilo yakho. Fana nosawoti kubonakale mntana mawungekho. Noma ngabe irice noma ngabe ukhari kodwa kuyezwakala ma usawoti ungekho. Ukubaluleka kukasawoti kubonakala lapho sebethi abantu bayadla. Sengathi ungaba yilolo hlobo. Ngiyakukhulekela mfana wami, ngiyakukhulekela. Nawe ntombi yami, gogo, mama, anti malume, ntomushe, ngiyakukhulekela ukuthi sengathi ungaba yilolo hlobo lomuntu olunjengosawoti. That is why izwi kaNkulunkulu lithi ke thina bokholwa, nina ningusawoti wezwe. Manje ke ngithi ke isibusiso masibe phezu kwakho. Ukunqoba kube phezu kwakho. Ngiyamemezela namhlanje ngithi asikho isikhali esilolelwe wena or esilolelwa imizamo yakho esilolwa womubi esiyophumelela. Inkosi iyakuyiphumelelisa yonke indlela yakho kusukela namhlanje ngalesi sikhathi. Kuya kuba njalo, akuyi kushintshwa ilutho. Kodwa lesi sibusiso uAbraham wayosithola only uma only uma, uyayizwa le? Only uma ephumile. Khona izinto umntana oyayibona mhlazane waphuma. Abanye abayithandi nje indaba yenkonzo kanti into yakhe uNkulunkulu wayifihla enkonzweni. Ebuncaneni bakho ngesikhathi ugogo ebuyisa lapha enkonzweni emaRomeni nakuleli abandla ethi ukufaka inkonzo. Wayefihla isibusiso sakhe enkonzweni
Namanje njengoba ubona impilo yakho iwohloka nje. Until uzubuyele kwi foundation la kufihla khona into yakho. Udike ngiyakwenza isizwe esikhulu. Number 1 ngiyakwenza isizwe esikhulu. Njalo ma uNkulunkulu ekwenza kube mnandi. Ngoba kwesinye isikhathi izinye izinto inkosi ekwenza ngazo zibuhlungu. Kodwa ungakhathazeki bekezela ukhale uqhubeke uyakhona. Khale njenge-ambulance ukhale uqhubeke uyakhona. Iyakwenza inkosi ngoba ifuna ukukubusisa. Konke kwenzekela wena ngoba ekugcineni kuzoba nama-benefit ozowathola wena. Ngimthanda maye sethi ngikubusise bese ngenza igama lakho libe likhulu. Ngama yamazwi la uqhamuka khona abantu banothise. Kodwa konke lokhu kuzokwenzeka mawenze njani mawuphumile. Ngenze igama lakho libe likhulu wena ube yisibusiso. Mawungekho bakwazi ukubona abantu. Abanye baze babuze ukuthi ube khona yini. Ngokwazi ukuthi usukuyisibusiso mawunjani. Hey moyo ngcwele. Ngisho kuthiwa kini niyagodwa kontethile eyakokwenziwa ekhaya noma umcimbi or something. Kube khona abanye bomndeni abakufonela bathi wena ona uzohamba ngolesihlanu bengifuna ukuhambisana nawe, ngifuna ukufika amakhona wena. Sengathi ungaba njalo nawe, yho Nkosi yami, sengathi ungaba njalo. Ngisho kunomhlangano ekhaya ngikhathana noma ngabe uyi-last born. Abadala bakini, abafowenu abadala noma odadewenu abadala bathi bathi Paula phela sibani bani ungathula. Ngoba bazi ukuthi makuke kwaphuma into emlonyeni wakho. Noma ngabe bebedideke kangakanani, sengathi ungaba yilolo hlobo. Ngiyakukhulekela, ngiyakukhulekela mntanami, leso sibusiso sibe phezu kwakho. Bathi noma bebadala ekhaya bathi ningawuqala umhlangano ubani engakafiki. Ube yilolo hlobo futhi kuzoba njalo, ngeke kushintshwe lutho. Baze babuze abanye ukuthi usefikile yini. Ningitshele mayisefikile khona ngizosondela nami. Sekushe ezinye kezihlobo eyiseduzane nasekhaya. Yiba ilolo hlobo. Othi noma mawubuyile endaweni iphunga lakho linuke kuleyo section okuyona noma kuleyo ndawo. Uzona abanye bekufanele bethi sizwile ukuthi ubuyile. Yeza Saturday ngizokubona. Sengathi ungaba njalo. Yiba usawoti noma phi la uhamba khona. Emhlanganweni bonke abantu bathule uma ungakaphawuli wena. Bathi silinde kuqale kuphawule yena. Umbono wakho njalo uma uke wawubeka bathi abantu ya. Uqinisile ake sizame le ndlela kalo. Uzoba njalo uma ulalela lolu hlelo. Bazothi bonke bebeka imbono yabo kodwa uzwe bonke uma kuye kwaphawula wena. Uzwe bonke bethi ya kuzofanele senze lokho okushiwo yilo. Yiba njalo. Yebo. Hayi umuntu okuthi makufike yena nakade bekhona abantu sebehamba. Athi makuhlika yena etaxini uze bonke abanye bethi thathani isikhwama sami ngihamba manje. Ungabi umuntu njalo. Ayinhle leyo. Ungathi mawuphawula emhlanganweni kuze kuthiwe kodwa benimnikelani imike, benikwelani ngoba niyamazi. Ngikubusise ngenze igama lakho libe likhulu wena ube isibusiso. Ngithanda ke kuverse 3 kakhulu mayisethi yakubabusisa abakubusisayo. Yabona makhona umuntu omenzele into noma wamupha something athi God bless you. Hey, wokwazi ukuthi sekunjalo ke uma kukhona into kade uyenzela umuntu noma ngabe kusemsebenzini. Noma umuntu akade umlekelela egibela etaxi noma umuntu ombambele ilift or something kodwa umuzi uthi hey ngiyabonga uNkulunkulu akubusisa. Ngiyakubabusisa abakubusisayo. Noma mawuthi uyakhuluma njengoba ngikhuluma nje emsakazweni kumanje kube khona abanye abantu abathi hey uyisibusiso babucwezi. Nawe yiba njalo la uhamba khona. Ube ilolo hlobo njalo bathi abanye siyeza ngoba uyeza. Abanye baze babuze ukuthi besizwe kuthi uzofika ubani. Ugcine efikile yini. Ngoba uma ubefikile nathi besizoba khona. Yiba ilolo hlobo futhi uzoba njalo egameni kaJesu. Angikhathani noma ngabe uzalele la kunamanzi amnyama khona.
kodwa wena uyobo oqala obusisekile

culo, femei. Ngiyakubabusisa abakubusisayo. Ngiyayithanda leyo. Nokuqalekisayo, ngiyakumqalekisa. Abanye awubabo nje uhlala uhlangana nabo sebe yimiphuphe nje ethile. UNkulunkulu enze nje ukuthi uhlangane nabo kuze ukuxoxele usuxoxela abanye ukuthi hey ngihlangane naye ubani akaphuphile. Kwesisikhathi uthi hey wazwalimala ubani. Kanti inkosi ithebuka ukuthi lo muntu wayekade ekuhleba kangakanani ungazi. Kwesisikhathi nje uzwe nabanye bekuthatha bethi asambeni siyobheka ubani esibhedlele. Noma khona umuntu esithi siyombheka uthi uyabheka lapha. Wena wazi noma ngingafikanga ey'ndlebeni zakho. Lo muntu obuthi uyombheka esibhedlela umuntu obeliqeda igama lakho elingcolisa ekusukele ekhuluma izinto angeke ayikhulume kuwena. Abethi maye ekhuluma kuze kuthuke ngisho abantu bethi hayi bo ungayisho lento uyithathe phi wena. Esho ukuqeda. Ngelilanga inkosi yothi amehlo akho babuke labantu akade bemelene nawe. Iya kubaqalekisa abakuqalekisayo. Angithi ulibone leli verse alisho ukuthi obaqalekisayo ngiyakubaqalekisa likushongo lokho. Nilifundile iBhayibheli noma nilifundanga? Alishongo ukuthi obaqalekisayo ngiyakubaqalekisa. Kodwa lithi nokuqalekisayo. Ngoba usuke ehlisa isibusiso, usuke ehlisa isiqalekiso kuwe umuntu ofica abanye abantu bebahle ngawe bekhuluma kahle ngawe yena afika khuluma okubi isiqalekiso leso asuke silethe esiyobalelwa kuye nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe kubukani sengathi ke noLot wezwa ngesikhathi uNkulunkulu enza lesi sithembiso ku-Abraham. Ulothi ke uyindodana yomfo wabo ka-Abraham. Wezwa uma u-Abraham abafowethu ethola la mazwi athi akaphume futhi mayiphume uzobusiseka. Bese lithi ke iBhayibheli kuverse 4. Wayesesuka ke u-Abraham njengalokho uJehova emtshelile. Ma uNkulunkulu ekhuluma nawe uyalalelwa wenza lokho akushoyo. Methe uNkulunkulu hamba yokhuleka endaweni ethile yenza lokho. Methe uNkulunkulu hamba osiza endaweni ethile yenza lokho. Methe uNkulunkulu hambisa umnikelo othile yenza lokho. IBhayibheli lithi wayesesuka uAbraham wenza njengalokho inkosi imtshelile. Futhi ma inkosi uyizwile ikhuluma nawe lokho inkosi ekuthume kona ungakusheri nomuntu inkosi engazange ithi hamba uyokushera naye. Ngoba kungenzeka ukushere naye bese yakudiscourage. Kanti wena le nto obuzoyenza ibizovula iy'nto zakho. Manje ke kubukeka ke sengazuthi ke u-Abraham noma uLot wezwa uma uNkulunkulu ethembisa u-Abraham ngalesi sibusiso. 5:26. Bafufane nazi lokho uNkulunkulu akubusisile akekho ongakuqalekisa. Loyo inkosi emvulelile umnyango akekho ongamvalela. Loyo inkosi embeke ngaphezulu akekho ongabuya mbuyisele ngaphansi. Uyozama uzamile uyozukhathale. Lokho inkosi loyo inkosi ethe uclean noma ungazama kanjani ukumngcolisa abambukayo bayombona eclean noma uthi wena uzama ukumngcolisa. Ngoba usuke wathinta umuntu ongathintwa. Uyothi uzama ukuthi abantu bangamthandi umuntu bavele bamthandele lobo bubi lobo othi ubukhuluma ngaye. Kanti uthe uyagadla kanti ugadla kumuntu wesibusiso. Mayethe uNkulunkulu leyo post yomsebenze yakho kuyoba yeyakho noma ngabe inogoliyathi wakhona oyifunayo. Ngisho ngakuthiwa nibaningi in that business abafuna leyo tender kodwa uma inkosi ithe yeyakho ungakhathazeki.

ngamungezwani uma ngathiwa nobani bayibhidele. Don't worry wena, wena ungowecebo. Loko inkosi ekubusisile kubusisiwe. Loyo inkosi emphakamisile uphakanyisiwe. Loyo inkosi emgcobile ugcotshiwe. Noma ungathatha indwangu umsule. Umsule lawo mafutha agcotshwe ngawo. Umenze ome. Kodwa abambona bombona egcotshiwe. Ngoba loko inkosi ekuphakamisile akekho ongakwehlisa. Mayithe uNkulunkulu indlela yakho iyophumelela noma bangabeka noma bangabeka imigqoqo kuyona. Inkosi ngoba ithe wena uzophumelela uzodlula kuleyo ndlela. Iyofike yona inkosi wahlelembe amagebhugebhu. Ngoba loyo inkosi embusisile imbusisile. Ma inkosi ithe umphathi noma ngabe bafisa kanjani ukuphathwa womunye umuntu. Kodwa uma inkosi ithe wena obaphethe. Uyobaphathi. Uma inkosi ithe yelakho igama elikhethwayo lapha emsebenzini angazi kwenzekeni. Noma ngabe baningi kangakanani abebefisa kukhethwa igama lakho, kuzofanele bagwinye itshe. Ngoba ma kuvuma inkosi, onenkinga akalo nenkosi. Ngoba phela thina sithi phikisana Jehova nabaphikisana nathi, yilwa nabalwa nathi. Ngisho ngabe kusemsebenzini wamatekisi, kunomuntu oloku emelene nje nokuthuthuka kwakho njengosomatekisi. Angikhathani noma ngabe wakwenu, izwa ngami. Ufuna nje ukuthi amatekisi kube hawakhe. Mhlambe ko upha ufuna kube hawakhe kuphela. Mhlambe umuntu nje onomhobholo ofuna izinto zonke zibe zakhe. Kodwa uma wena inkosi ithe sekuyisikhathi sakho. Noma ngabe bona bebefisa kungabi isikhathi sakho. Kodwa uma kusho inkosi. Ngisho bangadweba phansi bathi mawujombe la ziyolahleka zonke izinto zakho, ngisho bangathatha imali yakho bayoganga kuyona. Kunaloko lezo zandla eziyithathile zithi ziyoganga ngaleyo mali bayobolelwa izandla. Bona labo bantu kuyobola izandla zabo. Da mobe thatha imali yakho bethi bayoyisebenza bayoganga kuyona. Kuyobola bona uqo. Ngoba bathinte umuntu onesibusiso sika Abraham. Ngisho bangadweba phansi bathi mawuke wajomba la. Uyophuma igazi ngamakhala. Hawu uyojomba uphinde ureverse uphinde uye phambili. Uphinde ureverse uphinde uye phambili. Uphinde ureverse uye phambili. Aphinde bavuvuzela uphinde ujomba uphinde ubuye. Ngoba inkosi iyona ethe wena unesibusiso sika Abraham. Manje ke kubukeka ngazuthi ke uLothi wezwa ukuthi nange ezophuma uAbraham. IBhayibheli ke lithi kuverse 4 uLothi wahamba naye. Oh akakuvule uNkulunkulu amen. Umbone umuntu inkosi efihle igolide lakho kuyena. Yoko inkosi ethe kuhle noma ungathi wena kubi. Kuyothi kukubi kunjalo bathi abantu kuhle ngoba inkosi ethe kuhle noma wena ungathi kubi. Izitha zakho ziyomemeza zizeshelwa amazwi ematafuleni ala eThekwini. La kudayisa khona noma ngabe kudayiswa amafruit noma ngabe yini edayisayo. Zimemeza zithi waza sisina amazambane ngapha. Na ubanana ngapha. Na ukherothi ngapha. Uclean. Kodwa uma ukhona wena. Uyomemeza kube kanye. Uthi nisondele ngapha ithandwa zami konke nikufunayo kungapha. Kuyoba ngathi bahliswe isitimela. Nyamaza umuntu wesibusiso nina. Bayomemeza boze bashelwe yizwi. Nyobabona sebeqoqa kanti baqoqa nje. Sebeya kolanda ke zokuthakatha nalapho bothakatha bethakathile. The more bethakatha, the more izulu likuthanda wena likuvikele. IBhayibheli ke lithi uLothi wahamba naye. Kungabe kwashiwa kwathi uLothi phuma? Cha, kodwa wabona uLothi ukuthi lo muntu umuntu esibusiso. Mbone umuntu uNkulunkulu aloku embula emletha kuwena.
Uma shupe kwi SMV zilumu.

nika yona mhlambe njengamanje ushonelwe akubona nje ukuthi kubhlungu kuphela ukuthi ushonelwe kodwa ngicela ukukutshela kuyoba kungazuthi mntanami lo muntu omkhalelayo oshonile kuyoba ngathi uyena okuvulele izinto kanti awuvulelwanga ukushona kwakhe ngoba khona izinto ezithi mayitshalwa kube khona izinto ezimilayo noma ungangangizwa manje obuye ungizwe emva kwesikhathi sengikhuluma kumuntu osakhala namanje ekhaliswa umuntu owashona noma oshonile engavumi ukuba amukele ukuthi amseko lo muntu kukhona abantu abathi mabesithela egodini bese kuba khona izinto ezihlumayo kube ngathi bayatshalwa wehe mhlambe kunalesi sithombe singafuni ukudlula kuwena vuma mntanami vuma ngoba selehla ibhokisi vuma mntanami vuma ngeke usenza lutho ngoba manje uma ungavumi uphazamisa lento ekufanele imile abangazi baze bayitshela ukuthi yilo muntu ofile ovule izinto khohlwa isibusiso sitholakala kuNkulunkulu hayi kumuntu ofile umuntu ofile ufile nje uNkulunkulu obusisa abantu abanye siyabakhalela mabesuswa kanti inkosi khona into efuna ukusinika yona iBhayibheli ke lithi ke le nceku yathi kukhona lapha umuntu kaNkuluNkulu ongasitshela ukuthi imbongolo zikuphi kusho ukuthi umuntu obonayo ngoba uma idirection yempilo yakho noma uma indlela noma idirection yempilo yakho kulahleka ungazazi ukuthi ubheke phi ngokwempilo yakho thola umuntu ozobuza kuyena ungahlali idekhe nje kube konakala ngoba the more uhleli the more umonakalo uba mkhulu uyothi uqamba usukumela usizo zibe seziningi izinto ekufanele ilungiswe izwi likaNkulunkulu ke lithi ke le nceku ke yamluleka uSawuli yathi kukhona umuntu kaNkulunkulu la ongasisiza kulokhu ngifunda ke uchapter 9 leyo ncwadi ke uyifunde from verse 1 ke indaba ke uSawuli ke wathi ke ngiyayizwa ke leyo ngoba wena etshela le nceku hamba nayo umthembile lo muntu othi asiye kuyena bafowethu asiphumeni endabeni yamavesi ningadinwa bafowethu bami sifunde nje uchapter 9 wonke ngoba izosilimitha niwufunde nje uchapter 9 wonke izwi likaNkulunkulu ke lapha kuverse 7 liveza ke uSawuli ethi kepha ke bheka uma siya kulowo muntu kaNkulunkulu siyophathana bona ke babazi ukuthi ngalezi ayikhathi uma uzovakashela umuntu kaNkulunkulu kufanele kube khona into omphathela yona babengenankinga yalokho inceku ke yaphendula uSawuli yathi ngiphethe esandleni sami okwesine kweshekeli lesiliva lokhu ke ngiyakumnika khona lowo muntu kaNkuluNkulu ukuze asitshele indlela ngamaemazi ukuze asitshele ukuthi izimbongolo zikuphi mntanami nawe uyamdinga lo muntu nawe uyamdinga lo muntu nawe uyamdinga lo muntu azokutshela ukuthi ukuze kulunge into zakho yenza kanje kanje kanje kanje kanje kanje iBhayibheli ke selisitshela ke sebefikile ke oSawuli nale nceku ke kulo muntu ababefuna ukuba abatshele ukuthi izimbongolo zikuphi kuverse 15 ke sizwa ke sekuthiwa uJehova wayemambulele uSamueli ngiyacela nifunde yonke le ncwadi ngoba uma ngicaphuna amavesi engiwafundayo nizogcina ningabantu bamavesi ningasazi isitori sonke kanti angithandi abantu engibafundisa kulolu hlelo baba abantu bamavesi fanele babe ne-understanding yencwadi yonke ngoba uyahlupha nomuntu oshumayela enamavesi kuphela oyivila ekufundeni ngoba uhamba egijima ngevesi kwalona leli vesi engali-understand ukuthi laze lashiwo kwenze njani anginilinganisele nje okunye mhlawumbe ningeni kunakho
kufana nalendaba ejwayele ukuthi ikhulunywe makushoniwe ngiyakholwa ukuthi

uzuza umpela ukhase phansi impela uthi shila intombazane yathi ngiyekeni ngihambe kwakungafe umuntu kuleyo ncwadi yile mikhuba esiyenziwa abantu yobuvila yongafuni ukufunda izwi kaNkuluNkulu abambe sebecosha ivesi nje kuphela ihlupha kabi lento kavesi bani ngoba manje uzofida abantu upoison akekho umuntu owayefile la akekho kuleyo ncwadi nifunde kahle yonke akekho nje umuntu owayefile kwakungashoniwe nje ngesikhathi nje kuthiwa ngiyekeni ngihambe ngiye enkosini yami kwakungeshone muntu nazi ukuthi umuntu oyihlanganisa nendaba yokufa yivila elingafuni ukufunda ugcwele amavesi akafuni ukuhlala ezwini ezwini kuyahlalwa nawe ke manje bese ugibela etekisi uthi ake ngigibela itekisi nawe ugibela entweni e-wrong kwayona izothi ingasayi la kade uyakhona kwakungafe muntu lapho kwakuurebecca owayeyogana u-isaka abakwabo bengafuni ukumdedela urebecca ayogana u-isaka kwasho ukuthi-ke urebecca wayesenqumile enhliziyweni yakhe ukuthi uyoganana no-isaka wathi ngiyekeni ngihambe ngiye enkosini yami nalapho la kubhale khona ukuthi enkosini loyo awunawo uena omkhulu ngoba wayeya endodeni akho muntu owayefile laba futhi angazi-ke nomuntu ofile seniyihlanganisa kanjani wayeya endodeni umuntu lo wayeyela endodeni yakhe kwakungashone muntu nizwileke umuntu owayeyela kwi-o yakhe eyogana ngisekhona noma ngiphume kunini noma nisangithandi sengiphumile ngiphuma manje ngokwarata wathi umuntu eyifunela eyikhumbulela indoda yakhe nje ejakhu kuyogana indoda yakhe u-isaka nase niyihlanganisa nebhokisi lomuntu oshonile ingenabi leyo ubuvila bongafuni ukuhlala ezwini okay ngikule ndaba kuvesi 15 ujehova-ke wayemambulele usamuweli ngayizolo wayemambulele usamuweli ngayizolo bafowethu wathi umuntu eyikhumbulela indoda nanihlanganisa nokufa kanti ukufa into emnandi ujehova wayemambulele usamuweli ngayizolo engakafiki usawuli umbona kanjalo-ke lowo muntu kankulunkulu umbona kanjalo mntanami o niyahleka manje angihleki njalo mina angihleki ngihleka nodwa angihleki angithi manje uyazwa-ke ma usufike kulowo muntu kankulunkulu uba nayo i-information eningi ngawe kwesinye isikhathi ungamtshelanga wena angithi uyazwa manje ukuthi ujehova wayemambulele usamuweli ngayizolo usawuli engakafiki confirmation wafika unkulunkulu kusamuweli wafike wathi kusasa ngalesi sikhathi ngiyakuthuma kuwe umuntu wasezweni lakabhenjamini uyakumgcoba abe umholi wesizwe sami walahleka imbongolo ingalahlekile kanti inkosi ilahle imbongolo nje ifuna ukugcoba hawu bafowethu hawu bafowethu hawu bafowethu hawu bafowethu hawu hawu hawu hawu hawu ngoba isizwe sikankulunkulu sasingenankosi kwaba khona iy'nto ezilahlekayo mhlakanipha mntanami ubone uma kukhona kungathi ukonakala kanti inkosi iyalungisa life with life with sasi awuphume kuleyo ndawo ukuthi umuntu uziyela kwisoka lakhe nina nithi ufile awukahlungikhathaa

0: ekuseni imbizo breakfast show uyizwi lomzansi.
1: All right, 15 minutes before 9 umsakazo uyizwi lomzansi uhlelo imbizo ekuseni. So semaphetheleni ke ohlelo lethu ke la namhlanje, sibheke iminye ke yembono yakho ezinye ukuthi ke around this time so sibheka ke eminye yembono ke yakho kuwo umsakazo ke wakho izwi lomzansi ku 98.0. All right, 0604807164 ekuseni kumsakazo wakho ke wezingxoxo. All right, burimxoxo kunjani mfethu? Okusho ukuthi ke sethole ke ingxenye ke yama million obvious anonymous embumbulu. Sho ukuthi ukhuluma ke ngophakela umthakathi. Awu kodwa bakwethu. Good morning, kunjani uyaphila?
2: Ngibonza.
1: Ngiyaphila futhi ngezwe kuwena.
2: Hayi, siyaphila qhawe lethu.
1: Sha.
2: Hayi, ukhuluma no nomthembu.
1: Sho umthembu.
2: Cha, ungibo. Mawu lemvula kuba nodaka futhi.
1: Mhm.
2: Yabona nje uphakela ngiyamuzwa. Excuse ngendlela achaza ngayo. Nendlela maya phambili iba nenkinga. Yabo. Yho sezikukhona nje ukukhuluma kodwa kusalayo. Abafundi benza umsebenzi omhlakho.
1: Yeah.
2: Yebo mfuthu cha. Siyabonga kakhulu nje umsebenzi abawenzayo. And futhi umgo wena ngoku understanding yakho inkosi ikuzithi umuntu wayo imi isho ngaphansi kwayiphi imbandela mhlawumbe.
1: No, I think la uma ukhuluma kule yesilo ukhuluma ngabantu abangamaZulu ngoba uyinkosi yesizwe sami uyisilo sesizwe ke samaZulu.
2: Yebo, yeah, manje labantu akukhuluma ngabo bakhonza kuphi?
1: Well, mfethu ngabe ngidlala ngawe angimuhle nje kahle kule eyobukhosi kodwa ngokomlando, right? Ngokomlando bafola under isilo umisizulu kaZwelithini futhi bafola under ubukhosi lobu bakhona kaZulu. That is why kuthiwa bangamaZulu because basuka la kwayiwe eZimbabwe naseMalawi bebaleka.
2: Yeah, bangathi umlando lo ngithi.
1: Yes.
2: Njengamanje silaye sikhona. Labantu njengamanje banenkosi yabo, bakhonza la abakhonza khona, banamazwi abo.
1: No, no, but does it change ukuthi bangamaZulu na?
2: Yeah, bakushintshile lokho. Kodwa okusala umngcoyisimo sikanje njengamanje kufanele sicamukele ngoba sikanje. Sikhubeke sephambili umlando kwadlula kwadlula yabo.
1: No, okay, mhlambe la sikhuluma ngezinto ezimbili ezihlukene. Mina ngokwe understanding yento eshiwo isilo sithi silo kuxoshwe kwaze kwaxoshwa ngisha amaZulu ahlala eZimbabwe ahlala naseMalawi. So sona sikhonsen ngaloko and siyasho ukuthi loko ku wrong
2: manje ngokwase sile kumele kwenziwe njalo ngoba ipo njengamanje izolibusa ngelungana political angisi kunemingcelo nemithetho nanathi manje kuzokwenziwa njalo ngoba labantu balabe ekhe emthethweni siyazi naso yabo sizokwenziwa njalo leso simo beyekwe bona bengenamaphepha beyekwe behlale South Africa. Yebo lonto angiphikisani ukuthi bangamaZulu siyazi ukuthi bangamaZulu vele kodwa manje isimo yabo nje ngo umlando wesikhathi khona izinto zomlando ongamelanga lokhu yinaka kakhulu ngenxa ukuthi umlando sedlula lapho la njengamanje siyaphambili sinenkingi uma sibhekane naye.
1: But now ish noma omunye umuntu uzothi awukwazi ukukhohlwa umlando because nawe uma uthi awukhohlwa umlando wakini then kushuthi kwa wena uzazi ukuthi ubani uyapi uma uzokhohlwa izimpande zakho. So asikwazi ukuthi haya asikhohle umlando manje siyaphambili.
2: Hayi engiqonda ukusho umqondo ukuthi kunemlando ebalekile nengabalekanga. Yabo. Njengomlando umlando wakini vele ubalekile ngoba ufuna wena uthi ndaweni. Khona eminye imlando ilungile nje. Yabo ihleli njalo yabo.
1: But nawo lo umlando wakaZulu.
2: Yebo.
1: Yes.
2: Kodwa manje ke hayi umqondo isimo sesiphoqa ukuthi sibe

ngiyamthanda uSimakade ngoba uyalizwa izwi lokukhuleka kwami ngokuba ubeke indlebe yakhe kimi ngisakhuleka kuye ngisaphila intambo zokufa zingithandele nobuhlungu bendawo yabafileyo bungibambile ngibhekene nosizi nezinhlupheko ngase ngibiza igama lika Simakade ngathi ngiyakuncenga Simakade hlenga umphefumulo wami Simakade unomusa ulungile uNkulunkulu wethu unobubele Simakade uyamvikela ongenakuzisiza lapho ngithotshisiwe yena wangisindisa uyele ndaweni yakho yokuphumula mphefumulo wami ngokuba uSimakade ukuphathe ngomusa impela uhlengile umphefumulo wami ekufeni namehlame enyembezini nenyawo zami ekhubekeni ngizohamba ke phambi kaJehova kaSimakade ezweni labaphilayo ngiyakholwa ingakho ngathi ngihlushiwe ngokweqile ngisosizini ngathi bonke abantu banamanga yakumnikana uSimakade ngazo zonke izenzo zakhe ezinhle angenzele zona na yakuphakamisa indebe yensindiso ngilibiza igama likaSimakade ngiyakufeza izithembiso zami kuSimakade yebo naphambi kwabo bonke abantu bakhe kuyigagu kuyigugu kakhulu emehlweni kaSimakade ukufa kwabangcwele bakhe impela nginceki yakho uSimakade nginceki yakho

Angiqinisekise nje ngokukutshela ukuthi inkosi khona futhi inkosi ithembekile noma ngabe ikhati osudlule esudlule kuzona zenze njani empilweni yakho kodwa ke ngokuqinisekisa ukuthi inkosi ithembekile Asigijime kanjena ke ngalomzuzu sibambele insizwa esinikeza umuco omnandi kakhulu ebese sigijima sihlabela phambili ku 98.0 mosanda kuvulela umsakazo siyakubingelela ekseni Gibani inkosi yaphezulu kanye neingelosi ekhaya le. Usho kanjalo uSiyoni inkosi yaphezulu.

0: SLC kunembandela.
1: Izwi loMzansi yizwe umehluko.
2: All right, game sakazini wakho njoba ngwasile mlaleli ngathi izwi lenkosi namhlanje soliphathelwa ke inceku umfundisi umuntu osilisa ke namhlanje kwazise sesenyangeni la khona sithi inyanga yamadoda ingakho ke namhlanje sizolethulelwa izwi lenkosi umfundisi uDuma uyena ke ozosiphathela ukudla komphefumulo osukuni lo namhlanje icela ukuthi ke ubusondeza iBhayibheli lakho ngenkathi siya ngapha masibuya na kanjani siyezwini lenkosi.

Esho kanjalo ngempela lensizwa mangiyobheka la ngiyambona umlaleli osibhalele namhlanje ethi amen mashezi sibonge kakhulu kubaba ngezwi lika lika Joshua qina ungesabi ngokuba uJehova unawe ngiyabonga mfundisi umhlonge esowethe ntuzuma osho kanjalo siyabonga kakhulu mfundisi la siyabonga kakhulu lapho umhlongo esowetho injomane kamgapi lena uthike umlalelizwe likaNkulunkulu linamandla liphilile lisinike ithemba ekuseni ke unguba yede ungcwele wena wedwa Jesu wethembekile uthike ezwini lakho asiqine singasabi singabina livalo ngoba wena unguNkulunkulu okhona indaweni zonke ngegama lika Jesu Christu amen umama ke uMasango lona eSavana siyabonga maMasango eSavana Kulungile ke asihlabele phambili emsakazini wakho izwi lomzansi ku 98.0 sela njamane njana bese libumbana hora leshumi nanye emsakazweni izwi lomzansi FM sikhishime futhi sibheke nangomnye ethi morning madlaba ngikhona ngikulalele kusho uchulekazi madikizela kusho kanjalo ngalesikhathi uchulekazi ntombi kamfino ngaze ngabuseka ujabu ugumede lona osho kanjalo uthi ulapha eRedcliffe ngale kwalokho mangiphinda ngiqalaza ngibona omunye umlaleli awusibhalele ethi ameni Masindi nami ke ngithi angibhalisi ukuthi ngikhona ngihlele eduze komsakazo wami. Uthi ngiyakwazi ke wena uzoyithanda leyo nto ngempela engiyenzayo uzakhele emhlungu sho kanjalo. Asiphinde futhi ke siqalaze nangomnye umlaleli osibhalele ethi amen siswami asibonga amazwi ekuseni noma impilo inzima kodwa ngokuthemba nje yena kuzolunga. Nguye ithemba lethu akekho omunye. Philisiwe Khumalo usentuzuma kwa age. Eyena ngisho kanjalo namhlanje. Yabona ke makunje emlalela ke siye ngapha, sithi kuyibamba ngapha, siye la kulensizwa. Isinikeza umuqo omnandi kakhulu umfundisi lona noma ngithi umpostoli. Phose landile kamajolo uthi namaceba amahle ngami. Kukhona inkosi enamaceba amahle ngempilo yakho. Noma nganzima kanjani kodwa khona inkosi. Ithi ona mina ngiyayazi imicabango enginayo ngempilo yakho. Ngiyazi nemicabango. Ingamnandi kakhulu lena, unamaceba amahle.

0: ngizwa sicula zona
1: nishazwa
0: lesigubho ngalendlela nje ozwa ngayo
1: engizwa ngayo
0: sithatha njengoba injalo sayitha siyithathe siyifake sibeke emehlweni abantu ukuze belibone kahle ibandla lethu ukuthi likanjani.
1: Ngisathi ngiyalapha ukuthi yini le nigqugqumezela ukuthi nihlanganise labantu abasha nikhiphe indlela enikhonza ngayo niyise kubantu.
0: Kwaba nje umbono wabo abaholi bona ubaba unxamalala nabo babuhlalo owayibona bathi akube khona into ezokwenza ibandla linyakaze intsha ihlezi ihlangene. Baseke bengithuma ukuthi angilidele project ukuba senze umusic. Bangithuma nje bathi angenze ngendlela abafuna ngayo. Konke engikwenzile bekuyindlela ebangithatha kubona abaholi ukuthi bhala ingoma zihambe ngalendlela esikhonza ngayo.
1: Ungenzi
0: into yakho esingayazi.
1: Yeso
0: lento
1: lesi. So le ingoma ibhalwe wena.
0: Yebo, mina olidayi project.
1: Yeah. Wena futhi olidayi laphambili.
0: Yebo, yebo.
1: Ngizwa kahle. Kuzona zonke ingoma.
0: Kuzona zonke ingoma.
1: Ngizwa kahle. Leyo ingoma ethi kushumayela wafuna ukuthini la, ufuna ukudlusa umphumnyelezo.
0: Ngangivuma ukudlusa umphumnyelezo othi uma ushumayela izwi, shumayela ngeqiniso.
1: Yeah.
0: Sekaningi manje amabheka ku TikTok, Facebook ufece intshumelo ezingalona iqiniso. Ezidukisa ivangeli. Thothi kushumayela into njenga engayona. So lapha ngithi uma ushumayela izwi, shumayela ngeqiniso ngoba kunamandla ezwini lakho. Sengathi nasalandwa izwi ngoba uma lezi ushumayela kahle, bakhona abantu abaphendukayo. Lethi iphendukayo nombuso wethu usondela. So ngathi ngingilise message nje ngathi uma ushumayela izwi, shumayela izwi ngeqiniso ngoba khona into osuke sizakala eqinisweni. Asingalidilute izwi lenkosi ngoba lithi sizama ukubamba abantu ngoba bakhona abantu abasalifunayo iqiniso likaNkulunkulu. Uma ushumayela ngeqiniso, bakhona abantu abasizakala abaphendukayo mase belandela lake lento osuyishumayela.
1: Mongameli uZuma usho njalo la umvangeli uthi akushunyayela izwi lenkosi ngendlela eyiyo kulezi insuku esiphila kuzona noma kulesi sikhathi namhlanje sibona inkinga zini ngima kuze kushunyayelweni kwezwi lenkosi. Mhlambe njengomphathiswa kaNkulunkulu wena ungathini wakho umnyalezo ongathanda ukudlulisa kwabanye abaphathiswa abalalele ngalesi sikhathi mayelana nokushunyayelwa kumnyalezo kaNkulunkulu malithi izwi hambane zizweni zonke nenza abantu baba ngabafundi.
2: Siyabonga ngomsakazi kakhulu injongo ingqothi kakhulu ithi injongo isaqhubeka. Sibonga kakhulu bafethu ngoba sithunyiwe nje singabaphathi sixusa kakhulu umoya ongcwele ngoba le nkonzo yethu le yobumbano inkonzo kamoya kakhulu. Sisilela kakhulu umoya ongcwele ukuthi uthini bese siya kubantu kakhulu sixusa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Yena uNkulunkulu semncengayo
1: kuyona konke endenzayo
2: sikwenzayo uNkulunkulu sisibeka yena phambili bese siya kubantu bese sishumayela izwi kakhulu ngoba izwi likaNkulunkulu liyavula iyokho konke ngamadoda sibuyisa endleleni yilokho nje kakhulu isikhambisa kuphambili kakhulu umoya ongcwele kakhulu umsakazi.
1: Ngizwa kahle kakhulu ngizwile ukuthi nawe ngumholi kwamanye ama branch alelo libandla ikuphe oyiphethe branch yakhona.
2: Yebo, mina ngiphethe la intuzuma ka G umsakazi.
1: Entuzuma lapha ka
2: G
1: kuphi nendawo lapha ka G?
2: Indawo laphana ekhulu eyaziwayo kuthiwa isemablokisini la.
1: Oh, emablokisini.
2: Kodwa la ngizise khona esothisa khona ikajike kakhulu.
1: Yes.
2: uNkulunkulu uyasebenza kakhulu ngoba abantu bayaphenduka umsebenzi kaNkulunkulu siyawubona kakhulu.
1: Ngizwa kahle kakhulu. Asihambe ke emlaleli njengoba uyizwela nje sihanjelwe lapha endlini zomsakazo abaholi bebandla njengoba uzwile nje emlaleli ngikuthatha ngikubeka ukuthi namhlanje sine United African Apostolic Church la emsakazweni wakho ezilomzansi United African Apostolic Holy Church ubumbano lama Africa banomuntu wabo lo uzwa isigijima phezulu kwabo abawukhiphile iphume nini lengoma?
0: Iphume a day before Easter umhlaba.
1: Okay, ngama Easter nje.
0: Yebo.
1: Ngalezi zinto zama
0: Easter. Yeah. Easter
1: sa. Zingaki seze zonke iphumile?
0: Zo 6.
1: Ngizwa kahle kakhulu.
0: Zo 6.
1: Enengoma ezo 6 insaqhubeka.
0: Siyaqhubeka, siqalile nje kumanje siyasebenza for next year ngoba sibukuthi ugudi next year zobaseduze lapho ngomanje. So siqale early ngoba ngisho ukuthi sihlanisa ama branch. Leli badla la bentsha maningi kakhulu kunabanye ibentsha lisejolvethi kwaNkumazi sinabalunga yonke indawo. So kufanele nawo sibasondeze bebe ingqenye ukuze bengabone ngazuthi yabakhethiweyo. So siqalile kumanje sasebenza ukuze bebe khona abantwana abaqhama ngabentsha abazoba ingqenye yekwaya elisebenzayo ukuze ikwaya linga operate eceleni kwebandla. Kufanele ikwaya kube ikwaya kodwa operate phakathi ebandleni.
1: Ngifuna ukuzwa lapho ukuthi nigcina kanjani ukuhlanganisa ikwaya engicabanga ukuthi inabantu abaningi.

David nakhona lapha etusa ubukhulu bukaNkulunkulu ethi ngiyamthanda uJehova ngokuba uyezwa izwi lokukhuleka kwami. Lithi ngokuba ubekile indlebe kimi. Ngiyakhuleka kuyena zonke izinsuku zami. Kwale noma izintambo zokufa sezingizungezile. Sengiyibona nendawo yabafileyo. Kepha ngabiza igama likaJehova ngathi ngiyakuncenga Jehova khulula umphefumulo wami. Uyambonga uNkulunkulu uDavide uthi eyi uNkulunkulu uyisimanga. Uthi unomusa uJehova ulungile. Uthi unobubele. Ngithanda kakhulu uma sevuma ethi yebo uJehova usenzile isimangaliso. Wasusa amehlame ekufeni, ususile amehlame enyembezini, inyawo zami.

Ngiyoyisa ntoni kuye efanele ukumbonga ngezenzo zakhe ezinhle. Ngoba ngithe uma ngabe ngibona ukuthi izinto zingihambeli kahle ngakhuleka kuJehova wakuza ukukhuleka kwami. Wayibeka indlebe yakhe kimi. Uyabona ukuthi uNkulunkulu uyezwa simkhonzayo. UNkulunkulu simkhonzayo uyezwa. Nangu David eyisa ukubonga ethi uyibekile indlebe yakho kumina ngikhuleka. Uthi kodwa lo uNkulunkulu onjena, uNkulunkulu onjena yini engayibuyisela kuyena njengokubonga. Uthi hayi ngiyotshela abantu ngeyimangaliso zakho Nkosi. Ngiyotshela abantu ngeyimangaliso zakho uNkulunkulu ozenzile kimi. Ingakho uDavide esenasi isibindi manje sokuma athi kwangilungela ukuthi ngihlushwe mina ukuze ngifunde imiso zakhe. Eyintweni zonke adlule kuzo uyavuma manje uthi yazi kwakufanele ukuthi ngidlule la ngoba manje sekunokumqonda kangcono uNkulunkulu. Ngiyayibona ukuthi izinga lami lokumazi laliphansi kakhulu ungakadluli kuzona zonke lezi zimo. Ngathi uthi uDavide ngangihlale ngizwa ngabantu bekhuluma ngokuthi khona uNkulunkulu okhipha nayo ogibeni lomcuphi, khona uNkulunkulu okhipha nayo esithandweni somlilo oshisayo. Ngangihlale ngizwa abantu befakaza kodwa ngimbone kimi manje. Manje-ke le nto ngenza ukuthi ngivume ukuthi impela kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde imiso zakhe. Ngoba manje sekuneyimiso yikaNkulunkulu nje esengiyiqonde sengizazi kangcono. Ehhe, sekuneyimiso kaNkulunkulu engizaziyo manje. Sengiyayazi indlela yokusebenza kaNkulunkulu. Sengiyazi ukuthi noma ngangena emanzini ngeke ngize ngife, sengiyazi manje. Kanti ekuqaleni benginovalo ngihlale ngizwa abantu bekhuluma. Kunezinto uNkulunkulu azofuna ukuthi abantu bamazi kangcono ngazo. Bamazi kangcono uNkulunkulu kodwa ngawe. Kunezinto uNkulunkulu azothanda ukuthi abantu bamazi kangcono kodwa lokho akwenze ngawe. Kwawena uqobo ukwazi ukumazi kangcono ngezimo akudlulise kuzona. Bakhalisa komuntu ongenalo ithemba. Kwangilungela ukuba ngihlushe ukuze ngazi ngeyimiso zakhe. Kangokwazi nini bengekho abangishiyile ukuthi wena uNkulunkulu uyasala nomuntu. Ngoba ngange ngiyazi leyo nto. Manje ngibufakaza ukuthi ukhona wena uNkulunkulu oba nomuntu abantu bengekho. Esho gulayo sesibhedlela athi hey wena uNkulunkulu ngangiyokwazi nini mina ukuthi uNkulunkulu osindisa ngempela ophilisayo. Ngingazange ngize ngiphathwe yilo kugula okwangiphatha kwababaza abantu uma bezwa ngakho. Babonakale ngazi ukuthi ngisho i-medication ayisabeli kuko. Kodwa uNkulunkulu wabonakala uvela uThixo impela kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi imiso zakho. Ngobona uNkulunkulu usuyibonakalisile amandla akho ukuthi khona uThixo. Kodwa weNkulunkulu ngangiyokwazi nini kahle uma ngingazange ngize nginyakaziswe kulomshado engihlezi kuwo. Impela ngathi kwangilungela ukuba ngihlushwe uNkulunkulu esevelile eNkulunkulu ongenelelayo. Ufakaza obuthi usibona nje simunye kangaka kuleli khaya sake sangabhekana engekho obheke omunye kulomndeni. Kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi impela kwangilungela ukuthi ngihlushe ukuze ngazi imiso. Abantu bebengancendi ukuvele bahlangane ngami bakhulume ngegama lami ngibe mubi ngingazi ukuthi ngenzeni kubantu. Usho wena ufakaza ngoNkulunkulu ombonile engenelela empilweni yakho uthi impela kwangilungela ukuba ngihlushwe. Ngangiye ngikhala iy'nyembezi ngimbuze uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uthuleleni. Kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi imiso zakhe. Kangiyokwazi minini mina uNkulunkulu ungadlulanga kulesi simo sokuphelela umsebenzi ukuthi kanti wena ukhona. Uma uthi umondlo wey'ntandane uyindoda yabafelokazi, uma uthi uyamupha osalele ukudla, uyamupha esalele omthandayo. Ngangiyolibona nini leli zwi lifezeka empilweni yami? Hawu weNkulunkulu impela kwangilungela ukuba ngihlushwe. Usho ngaleso sikhathi kwangingeve kunzima umsebenzi uphelile njengoba kunzima njengamanje. Ehhe, njengamanje uyabalisa ukuthi umsebenzi uphelile awazi ukuthi uzodlani nabantwana. Usuyambona uNkulunkulu engenelele esimweni uthi weNkulunkulu kodwa ngangiyokwazi nini kanti ukuthi wena uNkulunkulu uyondlana.

esingene ngawe ekuseni. Asiphinde sithathe nangomnyethi siyabonga mashezi kakhulu. Hambe nenkosi sithandwa sami uma ka Andile lo elindelani esibayeni. Nonhlanhla Ndlovu ke ngimbonile ngabona nofikile echube lapha oyesu sivela kuye ubani loya nomunye simbona la sibona usiphindile eqwabe ethinto ngamfine kuseni siyabonga ngezwi ngase kakhulu sithando sami sekwelunga ngokuzayo ngibona nohlengi la ethi ameni. Noma phila uyakhona mina nginawe nompumelelo mpume ethi amen ngihleli nawe nje alungiphuthe uhlelo lwakho uyangibusisa kakhulu amen nompumelelo mpume kama lika mawami ke lo usiphindile qwabe ethi nje naye ukhona ngalesi sikhathi emsakazweni izwi lomzathi ZM Makhasana siyakubona uziyanda makhethi wakamthembu naye futhi ke simbonile ethi ukhona uDineo Dinimsiya simbonile naye ethi ngikhona ngihleli molweni aze ngabusiseka.

0: umuthi mkhulu enze ngentando yabo kanti simkhetheleni kanti umkhulu madodakithi. Samkhethele umkhulu ukuthi asiholele iqembu abantu akade bekhona kaze bafike kulesi sigaba afike kise umkhulu bafowethu. Iqiniso phela liyafuneka madodakithi. Asikaze size sifike kulesi sigaba esifike kiso ngomkhulu. Futhi bese ngiyabuye lapha kumakhenzi umngqosho wethu. Mayekhetha uPito Tom. UPito ube waba sesikwatini, yebo singamnikeza second chance. Uba kumakhenzi, hhayi neke nothi ushaya esikhaleni impela, ngathi ufuna ukuhamba la ngisinahanjwe akhona ngoba phela kodwa phela naye ubeke uvo njengomuntu wase-South Africa, kayithatha ngale ndlela esikhatha ngayo, angiyazi mina. Injalo nje Tombe angathi akabhekana nepolitiki ebese sima futhi la ebholeni kufuneka ngathi singastika khona ebholeni siyeke ipolitiki ngoba asiyazi
1: ngendlela
0: umfana omfuke engihambe kahle mfana wami uyiphathe kahle la uyakhona khetha lami
1: siyakuthembaawenilekuwenilemfuwethuahambe
0: kahle njeyiphathe kahle yamathemba so
1: Shabona. 11 minutes to 2 o'clock. Right. Ngaphawula nje ngofisa ukuphawula ngalo. So lo lati sixoxa nje ngaye bafana bafana obunembeza naye thinta ke nakuyona. Hi.
2: Yes, Thembo sese.
1: Yes sir.
2: Unjani bafo?
1: Ngiyaphe.
2: 24 hours ngiyakulalela ukufisabi ba.
1: He, njoba ngasebenze 24 hours mina.
2: Izilo mzansi sezo 24 hours.
1: Nah, nakho kwe. Wabona ulalela izilo mzansi ngempela ke wena. Lu 24 hours ngempela ngiyafakaza.
2: Wethombe.
1: Yes sir.
2: Babu Shabalala lo iDBS
1: Radio. Uthi angekho, ya.
2: Ithi mina, ya uthi angekho babu. Ngithi mina izwe lase Nigeria lo uhulumeni wakhona. Ufuna sisende izithombe. Zala baphara se South Africa. Kuthi that akasikhokhele. Ngoba ibona ababulela abantu bethu la. Ngiyifundisa lophezela akanqephezele thina qala yibile nje njalo uthi angikho baba
1: yake chabalala
2: okay
1: shaho shetwe village ide 10 to 2 o'clock nakhohlwa njalo athi uzwanyelana bayamlandela uyihlangabeze ingqothovu yomsakazi ngo 9 ebusuku zobe khona kumphiliseni kuza bheka izitha umagaya kulezi insuku ke nje athi uyincengele incinga lapha kulobilobe hayo uzoyizwa into endishoyo ya lobulobi kuyangena ke ngomgqibelo wena 12 to 3 amen okay hi siyaphila njani ne
3: sikhona hayi mina ngithinto ayilesizo sethu mangathi ngiyakhumbula kahle sasho sathi ngelinye ilanga ngisazi sikhulumaphi sithi abahambe kusele bashana manje masithi akhuluma njengosopolitiki siwupolitiki yakushiyane ngaso ngoba mela sikhuluma njengosopo opolitiki lapha khuluma lo kusasa sebekhuluma lo siyamzeli nanokuthi yena-ke yokhela umthakathi wayeyaphi lapha yini besisile uza maphotha abaneka yona ngampela hhayi angisaqondi emhlabeni kwenzekani
1: akukhona nanga nenkulumo yakhe izona ngoba ngicabanga ukuthi adresele yonke lona
3: ya
1: ngabani ube nesithanga mina beyindaba izolo ngiphuma la
3: bengikhona nami lapho kodwa kangizwange ngimpende i-industriala yona bengikhona ngizwange ukuthi uthini ngampela ukuthi wafike wathini nako ngifuna yinasuke
1: mlalelile yena kodwa yena vele nje noma uzwanga lutho njalishilo kulelizwe
3: isikhathi esiningi isikhathi esiningi nje siyabhiwa kathi nasedamu yezethini lesi nambe yindaba bemfanele angasho ukuthi akufike bemfanele ukuthi akufike ngeyindaba kuphela yokuze lapha ekugundlameni
1: wakwazi nokusondela kuyena ukuthi kwensizwa ngithi ubuyaphi laphana
3: ngisondela mpela kwasho ukuthi abe yindaba mathembeki yena
1: mathembo
3: mayengikayini lena waya ngambiza angethi esinti ukuthi akafike na yenzise imaka yena-ke
1: masekodwa yabona
3: wakwazi kanjani ukuhlonela imbizi imbizi wafika
1: nekuyabona manje ukuthi inkinga nje uthela amanzi emhlanu wedade impela ngoba hheyi uyazi lo muntu ubeninaye laphana workshop and

0: inyanga yawo ke amadoda ikhona into ke benikhulume ngayo lapha kwasikhulu nobhoko nani inyongo nimlalela kanjani umuntu we ohlushwa yona kinyongo ngoba ngiyakhumbula ukukhuluma ngale ukuthi ugcina inyongo nayo siphinde iphenduke ihalf kwezinye ikhati nobungozi bayo
1: hey abantu sami le nkulumo ekhuluma ngayo ke
0: ya
1: ithanda ubanzinyana ngamzabona le nto ekuthiwa inyongo
0: right
1: iyakwazi ugcina sikubulalela imizwa kujive njalo kwenze ukuthi akuyona inyongo
0: okay
1: ingoba wena vese awuyinakekeli usababona kuthiwa ube umuntu uphila hlahlala umzimba kubuye ukline udetox usevise
0: right
1: konza babona ungawusebenzisa umzimba wakho
0: yes
1: ukusharazelana nophondo
0: yeah
1: ukusazanza mnengaba kusobu zabona umuntu abasikhulu ukuthi uyinqaba kusuka
0: okay
1: Kabla ngala somza sengize ngayivule ukuthi abantu sebayakwazi nanokuqhatha ngayo.
0: Mhm.
1: Zabona uma wena ubona ukuthi imizwe sifile.
0: Right.
1: Noma mhlawu umama uyabothi wena abantu bese sibakubaleke noma intombi.
0: Mhm.
1: Woza uzothenga inqaba kusuka.
0: Okay.
1: Woza uzothenga ikhombo yesikhwili okuyiyona ezoshaya umsuka wokufa. Ngoba nomhluma lo.
0: Mhm.
1: Uyayibulala imizwe.
0: Yo.
1: Yabona sabe inyongo ngoba iyona phela eyavelelwa. Thotho umuntu uzothi ehavakashile bezo enkonzo uthole manje uyahluleka.
0: Right.
1: Khamba ngamhlabathi thathi uhambe babheke eGoli.
0: Mhm.
1: Thotho babo sehluleka ukufika eMentros.
0: Yo.
1: Yindaba na uzombuza phela ubaba uyena osuke esiqhwaka. Ofuze elwe eyimele impi yakhe.
0: Mm.
1: Manje ubaba umasheshe ekhathala uzombuza umama hawu.
0: Okay.
1: Hawu. Kwenze njani baba? Manje baba ayinyongo mntana. Njalo kwahleze kuyinyongo. Uma kuzazi nalonke yamsazi wami.
0: Right.
1: Yokuthi wena umugiya. Awusakwazi ukugiya ushaya phala phandle uziyojikisa uphinde futhi ubuye. Uphinde futhi uphindele.
0: Yeah.
1: Hamba uyothenga inqaba kusuka.
0: Okay.
1: Uzophuza ipule ezifono bezuthu.
0: Right.
1: Masa uzothola ingqungulu leyochatha.
0: Okay.
1: Okuyotha eqina iziqile ngishiqolo ba wahleza ukhala ngeqolo ungakahlanzela neminyaka ewu40 yindaba na.
0: Sure.
1: Masa uzothenga isikhwili.
0: Mhm.
1: Esizoshanda lokhu kufake ngaphakathi uma noma thi usumile inyama noma mhlawumbe lenkinga enkulu umuntu yendlela encane. Uvela ukhipha umoya ongawazi.
0: Okay.
1: Thenga ikhombo yesikhwili ingasali inqaba kusuka nengqungqulu.
0: Mm.
1: Maseke usuthenga ke ubhoko.
0: Alright.
1: Uqube noziyawa.
0: Okay.
1: Uyabona thatha ubhoko ufaye inkomishini bo half. Mazithatha isipuni sikaziyawa ufaye inkomishini.
0: Mm-hmm.
1: Govuza. Phuza sekusele 1 hour noma 30 minutes. Himzazi wami
0: yeah.
1: Uyongibuza ungiphalulimi.
0: Okay.
1: Uyokubuza umama ekhadi hey babo yini nani?
0: Mm.
1: Ngoba zabe uba noqozi.
0: Right.
1: Uphinde ube nofuqu fuqu. Ngeke ngakubuzi ubaba wekhadi hey mama.
0: Mm.
1: Hey bo, unana mntanje. Wavula waphenduka imbawula njena. Kanti angikade ngivese sengingabaza na. Ngeke mzawu umuqo ubhoko noziyawa ubalekele umuntu wesilisa.
0: Okay.
1: Noma cha kwenze umuntu sizohamba owuganga eceleni.
0: Right.
1: Ufike isort. Oh. Kungcono kabe khangabe bengiyapi la ngikhona na.
0: Abuyele ekhaya.
1: Ebuyele ekhaya ngoba ekhaya iwindi livele libe nomsokama. Ongazi umsokama ubangelwa yini? Angazi ingane ziyawazini umsokama.
0: Oh. Nanze into eke nikhuluma ngayo. Abantu osawuti kwasikhulu nobhoko.
1: Saba bona njoba siphila phe emhlabeni sasizwana.
0: Right.
1: Siphila phansi kwenkiya inkiya zemimoya.
0: Okay.
1: Sama kunomuntu ovele benenhliziyo encane benolana mesidingo singekho.
0: Mm.
1: Saba kunomuntu othi noma umbheka.
0: Mm.
1: Ey, engabi na let that thing yabo.
0: Okay.
1: Engathandeki.
0: Yeah.
1: Sabu kuna umuntu odume elele ebusuthu luyacindezeleka uLwizimpi. Sabu kuna South African obothwa isilwane sort.
0: Okay.
1: Kube khona umuntu othwa isidikili okwazi ukuhwayisha phezu kwezindlu okwazi ukuxosha amasela. Kube khona isigcingi somkhovu okwazi ukugquma uphalaza ugeze ngawo. Nalona kokuthwa isimangaliso but sort. Hey lwa South unamandla lwa two smiles.

0: Sibonga kakhulu kuyena ke la uNdodini Zomlungisi umfana semadolweni ngokusinikeza ke izinda.
1: Hey Kambusha, Zulu wamakhehla amabili. Uyaphila mfethu, sisebasenyulenzi lesi, mthemezeli Zulu kubutterfly. Wemfethu, hhayi uNgqongqoshe uthathe ngamawali uNgqongqoshe. UNgqongqoshe akusiyona indawo yakhe ukuthi asho ukuthi umuntu ofanele aqashe njengomqeqeshi ubani. Hhayi uthathe ngamawali. Kusho ukuthi le post le yomqeqeshi ngeke isa-advertise uma kunje usekhethile phela umongameli. Uma i-advertiser izobe sechemile phela yena upresident webhola, uminista webhola. Cha, uthethe ngamawali phela kuwona okwakhe lokho. Abantu abaqashayo akubona isafu, committee yesafu fanele ikhethe uqeqeqeshi. Hayi mina ngothatha ngamawali uMakhenzi. UMakhenzi uyagagamela mfethu, uyagagamela uMakhenzi hayi. Akami kancane mfethu, asengasoneli ibhola. Thina sabalandeli bebhola thina South Africa. Hayi hayi hayi ngeke zomngazo ngempela nencwadi mfethu, ngikhulume naye. Ngiyabonga sithombe sesene. Ngiyabonga ngiyabonga Kambusha umkhulu, mkhemezele butterfly.
0: Kemezela mkhemezele.
2: Ngibingelela bhuti sithombe, ngibabingelela nabalaleli. Hayi ubaba Makhenzi mangabe ekhomba uphiso. Hayi ngibona ukuthi mina ushaya esikhonkosini impela. Ngoba mangathi ngiyabheka mina iSouth Africa vele fanele ukuthi iqeqeshwe umqeqeshi wokuzalwa la eSouth Africa, ngoba umuntu wangaphandle angiboni ukuthi engayenza ukuthi iSouth Africa idlale ihlule izwe lakhe. Ngoba mathi uyabheka nje yabona nje njengombokazi, umbokazi akuyena umuntu ongalokho umfaka umkhipha. Umbokazi umuntu wokuthi edlala u 90 minutes wonke ephuma ngoba kunesizathu ukuthi mhlambe ulimele. Labaqeqeshi bokuhamba nje abakuthi nje beqeqeshe nje lama team ala eSouth Africa, hayi isquad anonymous.
3: Onke umuntu ithikithi esandleni bebafana. Obani bangathinta ibhola lethu lapho sohlangana khona kuzokhala abantu. Fowethu themba mina la inanda. Fowethu Kambusha, fowethu. Hayi ubaba Makhenzi mfethu. Eqala nje bekumbono wakhe mfethu. Yimpi manje ipolitiki manje asefaka ebholini mfethu. Noma ngabe muhle umbono wakhe kodwa se kuyimpi nje usurong nje eqale evula umlomo. Okuwukuthi ngamanye amazwi izosibulala ke le politiki okuyiyona esheshe yangasiphumelelisa futhi eMelika lapha eCanada mfethu. Ikona lokho ukuthi uxova abafana mfethu kufakwa ipolitiki ebholini, kanti ibhola mfethu njengoba ulibona liwuround alinasayidi. Uma ufaka isayidi ebholini mfethu eliyipolitiki suyalona ibhola. Ake ngihlale phansi uthemba mina inanda kodwa mfethu ashongo thina vele asiphikisi ukuthi ucoach akubowala eSouth Africa noma ngabe imuphi. Kodwa mase kuzongena ipolitiki lokho esingakufuni. Ngiyabonga.
4: Ngibingelele emsakazini, ngibingelele nabalaleli bonke

0: Vilakazi ngise-3 section.
1: Angibingelele nami msazi, ngithi angibeke kula wabhuti uphakeni. Mina ngibonge nje inkulumo yakhe ichazile, mina ngayindlela bengizwile, ongenandlela-ke zwanga-ke nonenzondo-ke naye-ke oxa ukuthi uwumbane oncekenxeke ongasiyinsiko nje ngawuhalela umsizo wakhe. Yikho nje bephume eceleni bebhibhidla bekhuluke ishonale belokhu bemxeka ukuthi ubeaelingane ujasinte ukuthi ubeuthi nongamelwa ngamanzi singane ukuthi uyozani uya kumongameli lenongizo. Hayi, kurong nje lokho kubungeze bemxini ngaleyo nto esiye sechazile umuntu khombisa ukulima nje. Xolise ukusebenzelele mkhulumisa kodwa ungaqedi kahle engqondweni abantu abaningi ungabe lihlangana ngento eyodwa nje manje le ekuhlangana ngaye ndaba ematumashi ayi loku bekulukhonale bashonala kenkanda kuphakela umhlaka kade uyihlokekeni bahambe umbuza bukoma ntamene inkinga naye hambe umbuza bukoma akhulume naye phambi uzoyitholake impendulo kuye memnulo
2: ngibingelele mangubane ngibingelele mambovu kuyisigaqa magula okhuluma uthokozana kwabuthelezi emahlabathini olundi. Msakazi, ngithanda ukukhala ngale nto eyenziwa abantu abethanda ukuhlakaza le nto eyenzekalayo manje yokuthi kuhanjiswa abantu bokufika ma sebekhuluma kanje ngophakela umthakathi. Abantu ikakhulukazi abakhuluma le nto lena abantu abafuna ukulwela iqembu labo manje benza into engekho benzi bekhona manje ukuhlakaza nje abantu ngoba phela uyachaza mangubani ukuthi unomsizwa obekusaphotha i-Marshall Marsh uphakela umthakathi uyasaphotha ukuthi le nto ibe yimpumelelo ngoba sonke siyakhala abantu bokufika. Manje laba bantu bakhuluma kanjena ikakhulukazi ngiyazi ukuthi abantu be-MK ngoba balula nje MK ukuthi bafuna besemandleni ayikho lento bayacova labantu be-MK. Ngiyabonga msakazi.
3: Ngikubingelele wena Osipho Sithembiso wami Mkhize lokhulumayo. Hhayi, olwami udaba engifisa ukuphawula ngayo la masekhona ithuba yiloli lesilo isilo eyindlu esikhulume ngayo. Hhayi, nithanda ukuthi yehlise umoya phansi yenza nje umuntu adideke impela adideke ukuthi sithini isilo manje uthini umdlokombane ngoba isilo esidala esiyebuza sathi isilo inkankane alidla umnyondo wangakubo echadi labantu abahambe labantu manje isilo esihola njengamanje engathi umsebenzi ungaka wonke suthana njengento engekho. Hhayi, labantu kumele bahambe labantu noma mhlawumbe-ke ngokwesilo bahambe kuwona wonke la amanye amaprovinsi la KwaZulu-Natal bangahambi noma basuke amanye amaprovinsi bazongena KwaZulu-Natal ngoba madoda yazi indaba yale nto iy'nkinga kakhulu. Hhayi, lobo umZulu manje angathi sekuyinkinga ubo umZulu ayi uchaphazeka phaka lo straight nje.
4: Ngibingelele mangubane umthwalo ugamengce lo ngiwakhanyile ngilapha esho wegcinhliziyo. Ubalula uyayiphuphela nje uyiphuphela emini njengenjwayelo ngoba vele siyamazi thina samnaki ngoba uwumuntu vele ovela ahambe nje ayomaphambi kwabantu akhulume yonke into le engelona iqiniso ngoba abakwazi bona ukukhiphe i-IFP la kuhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal ngoba i-IFP ayikho lapha ngomusa wabo. So-ke nje-ke abake besiyeke phansi bona bayadedela abantu bahamba baye eqenjini leli elisha likaZuma. So-ke akasiyeke phansi thina njengeqembu le-IFP ngoba le nto ayishoyo ukhuluma into engelona iqiniso udukisa nje abantu ngoba indlela akhuluma ngayo useyikhomba manje sengathi i-IFP lapha yangomusa wabo kanti cha akunjalo. Kulena-ke mongameli we-IFP okuthiwa akazi ukuthuphi cha siyamazi thina njengamalungu e-IFP ukuthuphi siyamazi asinankinga.
5: Ukhulumile phambi kasifiso izolo umphakathi uthi ukhulumile nomongameli wazi wathi babiziwe bezokhuluma ngoba manje yena nomtshatshinga lo Marshall Marsh wathi ayikho inkinga ma bekhulumile khulunyiwe abantu bayakhuluma into angazihlangene nabo bona.

0: utho ngawo kodwa ke phambili ngoba ngobese ngicathi ke abantu bakithi okay kulungile angiyekele kulungile ngiyekele mangubani ntombi ngiyakubengelela emsakazweni uma ngabe nje uzophika nabantu la abakhuluma ke ungekona we mangubani yogcina ke uphetho ke ikhanda thina nje sizwile ke isithangami sithi nje phambili ngiye mash and mash ebesithi ke phambili ke futhi noma ke besithi ke phansi ngohulumeni ongenandaba nabantu ke abamvotele ngiyabonga mangubani kusho ke uMr ke uMorris wakwaMsibi ulapha eNewtown eNewtown ayengene sheya kona uPaula nje kwakhe msakazo yizwe uhlelo sigeqa amagola drive show sawbona
1: yebo sanibona sisinosipha
0: babu yaphela
1: yebo yaphela sesiwa yebo khuluma nondodo ozowa kwamthetho kule nanda kwamshaza
0: yes ndudus
1: sisiwami cela uPaula kule nje udaba le system le esiphethe esilawulayo kulelizwe lethu nasemhlabeni icishe emazweni amaningi esilawulwa ngendlela ejayifani lapho kodwa ngifuna ukuthi ngincike kakhulu kulomnikele zomnotho ukuthi ukhulumile ngaze zomnotho kanjalo kuhlanganisa nabo abantu bokufika so la sisiwami nginezinto engike ngithi mangiyibuka nje njengoba ngisakhula ngoba ngumuntu okholela ukuthi ngiyakhula ngisazoba nethu bacishe libe niningi futhi ngiqhubeke ngikhule ngifunde okuningi so mangibuka mhlambe ngisusela kuloya hulumeni engeke ngizwe abaningi benokuncoma abantu apartheid noma abantu amafoni ngibuka ke la kakhulukazi ezomthetho ukuthi kuwona leya hulumeni wamabhunu uma ekhona mhlawumbe umuntu okakangilekelele noma uwazi sisengokuthi ngikhuluma nawe uzokungivezela uma wake wezwa ngawo ukuthi wawuthini umthetho kubantu abangesibo abomtsinzi la kubalwa wona amabhunu namandiya nazo zonke lezi zinye inhlanga ekuthenini uma esefica izinsuku zakhe zokugcina kuqikelelwe ukuthi umzimba wakhe ubuyiselwa lapho edabuka khona ngoba mangibuka ngibona le system esiphethe ikade yaqala ukuzilungiselela ukuthi kuze kufike kulesi simo esikulo ngoba uma ukuthi nakuwona uhulumeni wamabhunu uyibhunu lalingcwatshwa la eNingizimu Afrika kanjalo nendini sekuyaqala kumina njengomuntu okuningi ngingakubonanga okwenzeka kungakazalwa okunye kwenzeka sengikhona sengiqhathanise nengikubonanga ngibona vele ukuthi kwakase kuvele kuqalwe yona le ndaba le ngoba ngibona kubalulekile mina sisinosipho njengoba kuhlale kwenzeka nje nabanye babe advertiser la iy'nkampani zabo sezimngcwabo ukuthi umzimba ngisho kuthiwa ukuliphi izwe emhlabeni bazowuletha la uma ke labo uhulumeni babekhona phambili babelithanda uzinzo befisa siphile sabantu singabi nazo leyncushuncushu esinazo njengamanje bawukhohlwa kanjani lo mthetho uma kuthi bawungekho uma kuthi futhi mhlawumbe bawukhohlwa ngoba namhlanje ey'nsukwini nje ey'dlule kade ngizwa la eredweni kuhambele ngisazi umuphoda oyisikhulu sikamasipala esotho ngathi eyovula umshini lokuthiwa kuzoshiswa kuwo abantu so angithi yabona ukuthi thina ezweni lethu kusuka izizwe emazweni azo bakwamukele bona ukudukelwa umlando wabo ngoba caba kunawo amabhunu namandiya kufanele abayayilwa lento ukuthi kungathi mesethole imihlaba ngapha bakwazi ukwakha izakhiwo bahlala mese bengakubona kungabalekile ukuthola umlando wabo ngoba lesikhathi kuqeda umlando wakho ngoba phela kahle kahle kuqalwe ngabo laba njengoba sekuthina manje so ke njengoba kuvulwa lapho utsho ngathi kuvulwa lento yokuthi kushiswa abantu thina kuleli zwe lethu angikholwa ukuthi yakuyaba khona into enjalo bengakafiki so ke uwakuvuma kanjani ke futhi uhulumeni ukuthi kube nabantu abazoshiselwa kuleli zwe ngoba kuleli zwe bekwaziwa ukuthi kungani umuntu ebefihlwa ngalesi sizotha ebesisetshenziswa phambili nalokuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu uma inyamaza ihlalene nomphefumulo agcine esemhlabathini so ke manje konke lokho ngibona kuyizinto ezisidalela elikhulu njengodungunyana ezweni nokusilethela imimoya eminingi emibi ezosixova ongakubona futhi lamagulu
0: siqala nini ukukhala mhlambe ngemimoya efana naleyo noma izinto mhlambe sasithi zazingamagugu ngaleyo ndlela noma zazisho ukuthile mhlambe ngokomlando wethu njengabantu njalo because uma ubuka isystem ekhona ezweni laseNingizimu Afrika njengamanje almost yonke isystem esinayo isystem ongeyona yethu So siqala nini ukukhomba noma ukubona ileke akuyona yethu fanele siyixeke noma fanele siyiquestione whereas

0: yonke enye system siyamukele sayiphila saze sakhohla nanokuthi kahle hle ngokwendalo noma ngale kwele system ekhona njengamanje besiphila kanjani so siqale nokuyigxeka i system ekubeni vele yonke i system esiphila njengamanje kuyona i system yethu njengabantu
1: mhlawumbe ngizongabe nayo impendulo engaba singqo ngendlela okulo embuzweni wakho kodwa ngizozama ukuthi ngicike kuwona so ekutheni singaqala nini ukuthi la kunabantu abazizalayo nabo abalethwa abazali babo engingathandi futhi engingafisi ukuthi kube khona icala esibabeka lona ngoba njengoba kwakuqalwa kudlalwa ngabo bekhohliswa benikezwe lelo thembo so ke njengamanje ithina kulesi sizukulwane esikhona samanje engicabanga ukuthi sekumele sibe noshintsho osilwenzayo ngoba sesibonile ukuthi abazali bethu nokhokho bethu omkhulu bethu babanjiswe amaqubu basala beyitshela ukuthi baphethe inyoni noma baphethe inkukhu kanti baphethe lutho sesiyakubona ithindina engicabanga ukuthi kumele siqale ngoba ngathi abokwazi sinothi basincane kancane amabhunu kwakuwasho labo bamasondo entuzuma ukuthi bebeke bevuke eChesterville amabhunu esebeke ubisi esangweni mina ngalelo la ngephawula kuse sihlezi nabo ngasho ngathi ngiyabona amabhunu ukuthi kade aqala ukuthi unceke ngoba mase uthatha umnotho phela kubantu ubaphuca inkomo ngapha bebejabula eChesterville bevuka kunobisi esangweni kodwa lo muntu obekujabulela ubisi esangweni ube neyinkomo mhlawumbe bekhaya bekusekwe inkomo eziwu-5 ngaleso sikhathi ezine fresh milk hayi lento ekuthiwa i-fresh milk ngoba phela i-fresh milk isembuzini nasenkomeni so kuze zonke lezo zimo engisho ezisinosipha ukuthi lezi zinto esibhekene nazo vele asingayithatheli phezulu asingaze sikhuphule imimoya size sigcine sixabana sodwa ngoba akuzukuba ukuthi umuntu uma ukhona into ekuthiwa ilungisa izwe kube ukuthi mhlambe akakayiboni kahle noma akabi ixoxe yayo sokuba sengathi akasiyo insizwe noma akasikunjani ake sehlise imimoya nje abantu bakithi sandise uthando kodwa sengiyivala nje sinosipho ngeke izenzeke yonke into
0: ekhulu asikudedele mfethu siyabonga kakhulu
1: babungabuyiswa ubuntu
0: sikolongele sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli sendabeni efingqe ukhona umlungisi undodeza
2: iKhomishana kaMadlanga seyiqinisekisile ukuthi usomabhizinisi wodumo uVusi Muzikhethe Matlala useyalelwe ukuba zophendula ngaphambi kwayo ngolwesibili ngesonto elizayo.
3: The commission can confirm that Mr. Vusi Muzi Matlala has been subpoenaed to appear before the commission next Tuesday.
2: Kanti inyunya nayo thisha ineptosa kwaZulu Natali. Isigcizelele ukubaluleka kokusebenzisana ezinhlelweni zokunakekelwa nokongiwa kwemvelo. Ngosikuzoklog ziyocwala.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
5: Izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164 060-480-7164 Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164 060-480-7164 Download i-app yezwi lomzansi FM izwi 98 FM izwi lomzansi yizwi umehluko ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo kwizwi lomzansi
6: Angibingelele umlalelo zilomzansi kanjalo ke nomthandwazo ezemidlalo la megama nguthande ukuthi TK ngowakwaKhumalo njengoba ngithembisile ke mangubani ukuthi ngegalesi sikhathi 5:30 sizobe kusine ihambele zethu ivela lapho ngenhlangano ebizwa nge Kyo Kushin Khan Karate bathi angibize kanjalo ngathi voice yami iyakhikha impela bathi ke awuvelisho njengoba
0: kuzokala kuzoba nefiqo
6: uthi ke Kyo Kushin Khan Karate
0: no kufanele kube nefiqo
6: Kyo Kushin Khan
0: Njalo
6: sengibize kanjalo impela ngicabanga ukuthi bayachaze ukuthi yona ndlela ke le sibiza ngayo esikhuluma ngomkhalambazo namhlanje into esingajwayele ukukhuluma ngayo kakhulu umkhalambazo kekarate sizokhuluma ngayo namhlanje njengoba ikhona ke inhlangano lapha phakathi kwaumsakazo ekuzoxoxwa nge-tournament abazobe benayo ngempela sonto esikuyona ngaphambi nje kwalokho ukuze ngikhulume kakhulu asiveleke sinibingelele bese sike siyanamukela emsakazweni izilomzansi
7: Siyabonga.
6: Kuyintokozo ukuthi ke sibe nani obani ihambeli zethu.
7: Ngolimi lwekarate ke uma sinale sindike os. Okhuluma nje manje uShihan Udube.
6: Ehe.

0: ongomunye wabaphathi ke be kitchen kan lining ze Africa ngihamba ke nezinsiza lapha ke ake ngiqale ngapha nasitse ukhesa lapha induna ke le ephethe ke bonke black belt bese kuba ke sethe untshebe lapha uJali insiza le kwanyusa umdidini ke lona ke wambuthe onke ke ekyokushini ka
1: karate. Ay siyajabula ukuthi ke nibe nathi khona la emsakazweni. Untshebe akakanaso ke ne stress sokuthi aza mhlamba ubuze ukuthi uyena mupho untshebe. Yebo into enje lo into obvious.
2: Kuyabonakala.
1: Kodwa kuthiwa phela noma iwile ke kuthi uyadla.
3: Ngenhlanhla enkulu ke nkosazana, intshebe ejuma ukarada ayivamile ukuwa. Ijwayele ukudla kuphela imili ingawili.
1: Hayi, ngifuna ukuthi uyichaze ngaleyo ndlela. Sikhuluma ke indaba enkulu ke tournament enizoba nayo. Anisithathe nje nisibeke ngoba ke thina asazi nomlaleli ekhaya. Ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlambe kuzokhulunywa ngani namhlanje?
0: I tournament ke esizoba nayo ye Kyokushin Kan KZN. Izobe ingalomgqibelo esiyakona mhlaza nezizine enyangeni ke le Mtulikazi. Izobe ilapha ya eNew Germany Community Hall kuHarvey Road. Izoqala ke ngehora lesishagalombili ayavula kamasango.
2: Yeah,
0: ekuseni. Le tournament ke iyenzele bonke abadlali bekarate beKyokushin. Ngoba izobe tournament yenziwe ngemthetho iKyokushin ke full contact.
1: Okay.
0: Sibe sinemkhakha emibili, umkhakha oqala ikhatha, umkhakha wesibili ke ikumide. Siyazi ukuthi ke kokubili mase kuhlangane ke lokhu kuyahambisana. Ikhatha ivuleke kubona bonke abantwana kusela kwabancane kuze kufike kwabadala bona ontshebe lapha nje ke ngoba ayinayo limit. Bese kuba ke ikomiti na futhi sinabantwana abancane ngoba inkunzi esemathuleni kuze kufike ke kuma veterans bona futhi osense laba ke engihamba nabo nje ke nabo bazobe beyingxenye iyale umkhakha lo uvuleke kubona bonke ke abathanda ukuzozi tester ukuthi cha sebijima kangakanani inhloso yalo mncintiswano sizohlunga ithimba lase KZN ukuthi masebe qualifyileke laba bazophumelela siyahamba ngenyanga ke elandelayo le yakancwaba ke inyanga engazala ngawo ke lena ke ngoba futhi ke abesifazane inyanga impilo engazala inyanga
1: abesifazane
0: ayishwe abesifazane inyanga yami le kodwa ke siya ke eLimpopo umchujulana lokho lokho uyiningizema Africa ke onke ke ama ifundazwe
1: zobe seyihlangene lapho
0: ayi kokhetho kate
1: Likhona ke ithemba lokuthi mhlambe isifunda sakwaZulu Natal ngabuya impela nezindondo ezithile nje.
0: Ngiphethe induna la ngidibiyele. Ngicela ukubuye izinduno izokutshela ukuthi yini silindele ngethimba lethu ngoba lamadoda amabili la iwona ngithi mase ngipheka ngipheke nawo lezi insizwa lezi nezintoka zeincane.
1: Bubona nje kumpelepele.
0: Hayi ya ya ya. Yabona nje ke ngonyaka odlule sihambe saya eGqeberha.
1: Ehhe.
0: Ibhasi laligcwele ibhasi sama ngalo. Yabuya ibhasi sisindwa.
1: Indoda.
0: Hayi ya ya ya.
1: Hayi siyabonga ntshebe awuyichaze ntshebe.
3: Ngibonge kakhulu ukuthola ithuba ngibonge nakushiyani
1: njengoba
3: ushiyani eyichaza ngempela kona ithimba le KZN ithimba elinamandla nele strong kakhulu kakhulukazi lapha ezigabeni ezincane siyafisa ukuthi abazali bayi understand ngendlela ekahle ukuthi ingane zilwa ngeage kanye nangamawu nangesindo sazo not ukuthi ingane if uyifaka kwi tournament usuke elimazi izofika iqondane nontshebe no untshebe uqondane nezinye intshebe
1: ngeke
3: ke age kulapha kuma junior i age yakho siya checka i age bese ku checkwa ne weight yengane and then ingane siyaqikelela ukuthi zifaka ama protection zifaka ama guard zifake ama head guard zifake ama gloves akhona kune glass especial for ukarati ezwasebenzisayo ukuze ingane ingalimali.
1: Kunomzali olalele njengamanje othi laze lalihle ithuba ngoba vele umntana mhlambe esikoleni ukhona obajimisayo bajima ukarati, ngathanda ukuthi ingane yami nayo ke yohlolwa lapho ukuthi mhlambe ikufanele nokuthi ngaya ku tournament emeleke iningizimu Afrika.

leli thuba osinikeza lona. Sibonge futhi ukuthi uNkulunkulu usinikezele usuku. Njalo masiphetha lo hlelo sibuka izwi leNkosi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloko. Ngibingelele bonke abalaleli bomsakazo wethu izwi leMzansi, kakhulukazi abalaleli bohlelo lwethu esiliguqisa kahle ngokubuka izwi likaNkulunkulu eliphilayo. Mhlambe ke namhlanje ngitheke ake ngikhulume ngoNkulunkulu, ngithi kuwe uNkulunkulu unguNkulunkulu okwaziyo ukuguqula izimo, uNkulunkulu oguqulayo izimo. Kushuthi bengingasho nje kuwena ukuthi uNkulunkulu okwaziyo ukushintsha izimo. Empilweni la lasiphila khona kuliqiniso ukuthi impilo lesiphilayo ngasishiya kwesinskhathi sicabanga ukuthi izinto esidlula kuzo nezimo esibhekene nazo ngeke zisashintsha. Kwesinskhathi sizibone ngathi isikhathi esisiphilile nesikhathi esisiphilayo mhlawumbe sisikhathi esisichithayo, that we are wasting, kokunye namathuba afike adlule kube sengazi ukuthi ayisiyophinde futhi aphinde abuye. Kwesinskhathi nala khona besithi sibusisekile, izinto zihamba kahle, ziguquke zishintshe, kube ngazi ukuthi asiphinde zishintshe. Ake ngithi ke mtakababa, uNkulunkulu unguNkulunkulu oguqula izimo, uNkulunkulu okwaziyo ukushintsha izimo. Sikhonze uNkulunkulu okwaziyo ukushintsha izimo. Lapha encwadini kaIsaya, abantwana baka-Israyeli, uma u-Israyeli edlula esikhathini esinzima,

0: Kwa Pesta, kwa Mashu, Entuzuma, Lindelani, Mjepeni, Enyuland West, Emagete, West Street, Phil Street, Smith Street, Pine Town, Espingo, Emlazi, Mzinto, Nase Peter Maritzburg. Yomini ni wane sitinde ku 076-692-6848. 076-692-6848. Game Doctor, maphila bantu.
1: Izwi loMzansi, izwi umehluko.
2: Baba Mahlasa, ngibonga kakhulu. Cishe ngayeke ukuyiphuza imini doctor. Usonto lokuqala ngiqalile, ngaqaqanjelwa phakathi emathanjeni, ngaqaqanjelwa ebusuku ngangalala. Uthe kuphela isonto ngase ngikwazi ukuligobisa idolo. Nomhlungu kade ungivele uyancipha manje, ngibabaza amandla ukuthi inkosi ngangiyekeleni sonke lesi sikhathi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena. Liyophela manje ibhodlela, sengifuna ngithole elinye ibhodlela. Ngiyabonga baba Mahlasa, ngiyabonga umama Khumalo, ngisefolweni.
3: Sikhathi ngu 4 minutes to 7 o'clock. Nawe ungazithola ke eyakho ke immune doctor. Immune doctor ukudla kwamasosha omzimba, imisoco edingwa amasosha omzimba ukuze ukwazi ukuhlezi ke uphilile. One, ivusa amasosha omzimba, umzimba ke ukwazi ukukuvikela, ukwazi ukuyivikela efweni ungangenwa izifo ezingosomathuba. Number 2, uma ukuthi vele ke usuyagula usugakwe yizo ke izifo, ikwazi ukulwa ke nezifo, amasosha omzimba alwe nezifo ngoba ke ayondliwa afit akwazi ukuthi ke abuyisele kumzimba ke esimweni ke esifanele. Immune doctor iyasetshenziswa umuntu ongaguli, iyasetshenziswa umuntu ogulayo, iyasetshenziswa umuntu odla treatment, iyasetshenziswa umuntu ongayidli treatment, iyasetshenziswa umuntu omdala, iyasetshenziswa umuntu omusha, iyasetshenziswa ke abantwana. Inombolo ke yakwa immune doctor ekuyona ke echazelayo ukuthi ke uzoyisebenzisa kanjani yona ke immune doctor ke esimweni sakho, yileyo ke iyafoneleka, iyakwazi futhi ke ukuwhatsapp. Immune doctor ungayithola ke kule zindawo, 120 rand kule zindawo, Espingo, iKwaMnyandu, iseMakethe, iseDrobin, isePine Town, iseKK, iseMidway Crossings, iseStation kwaMashu, iseHostela lapha kwaMashu, eDuffs Road, kwaLA Tolo kwaMashu, iseBridge City, iseDube Village. Iyatholakala ngu-150 kulezi ndawo, eVerulam, uThongathi, eStenga, eGoli, emolweni. Nansi ke inombolo ke immune doctor, u-076-692-6848. Ngiphinde u-076-692-6848.
1: Sihlubu dlube ekhasini, izwi loMzansi, yizwa umehluko.
3: Zokhumula ukuthi ke kade sigqugquzela ke bona ke abantu ke sizoya ke emanzini ngangawo ke impelasonto ke siphuma kuyona, nala ke kwa kwathiwa ke ngimemezele wona ke umkhuleko wokuzila ke ukudla ngaphambi kokuba kushaye ke sona ke isikhathi ke suke emanzini. Nalabo ke sasovuleke umkhuleko, sovulele nalabo abangezophumelela noma abangezoya ke emanzini uba ke bakhuleke ngeyibani ke ezimhlophe ke u-3 days sizilile. So nangu ke omunye walabo ke njengoba ngangishilo ukuthi ke ubufakazi ke sizobuthola lingakapheli ke lona ke isonto.
4: Amen imkhulu, nami bengiyingxenye yalaba ade bebambile umkhuleko we-fasting. Kuba namhlanje ekuseni intatha ngo-3 ngavuka ngakhuleka, ngashiya isibani sami sikhanya. Kwakhona into ethi angishiyi ihawu eduze kwaso, ngashiya ihawu ngahamba ngayolala. Ngaphupha ngiphuma la ngilala khona, ngiya endlini la kulala khona usisi wami. Mase ngifika sengizibona ngiphethe ihawu esandleni elisha. Hawu, mase ngiyabuka leli hawu, hayi sivele ngathi siyaphuma endlini futhi leya sisi wami, sesiphuma nosisi wami. Mesiphuma lesi sibane ngishiya endlini nehawu sokuphumela ngaphandle eminyango like ayigcekini sokukhona lapho. Ngithi ngiyabona kuqhamuka ubhuti wami umfana walike haya angithinta ukuthi ngithinte ekugxalabeni uyadlula, kube khona into esalela la ekugxalabeni. Mase ngiyambuka ngizwe ngalikhathala, ngithi ngiyabona engalweni yami kukhona inkomishi emfishanyana nje emhlophe inamanzi, angazi noma isiwasho yini ngoba ngalesikhathi esikhatha ikhathala ingalo okuvele kwashintsha la manzi ala inkomishini le ngiyiphethe ngale sandla kungibamba ngaso, ashintsha lawo manzi ashintsha ukhala angathi haya angcola. So mase ngiyasuka ngicasuke kakhulu ngekuyeni, ngifike ngimshaye ngenqindawo ephansi mase ngimtshela konke yabo, ngikhiphe nje uma ngivele siyamazi ukuthi ungumuntu onjani. mase ngiyasuka lapho kuyena ngibuye futhi sime sibuke lezi.

ngisho ngisho lokho ngikhuluma nenhliziyo yomuntu othandiswa. Angikhulumi nomuntu othandwe la ngoba njengoba nibona ngizamfika late nje abanye begreka. Abazi mina ukuthi nganikela ngempilo yami ukuthi noma ngingafa noma nini namanje ngoba ngimela kungaqhuma isibhamu lapho phezulu. Kodwa khona umuntu ohlalela ukugxeka. Uhlalela nje ukugxeka kuphela. Ake sibe ukugxeka. Ake uyibuke wena uthi wenzani. Ngeke nisuke izwe lingaka. Ngoba phela umuntu uzokhuluma umuntu likuthatha kushoyo noma ningakuthathi. Kodwa singathi sesila bese sesifuna laphakathi. Akukhulumeki muntu njalo.

0: mesa. É, Mpumelo, ngiyabonga dadewethu. Abantu bayazama-ke ngamandla ukusixabanisa mina noMangomeza. Hhayi, kimi khohlwa mfana wami, akulula nje. Akulula ngoba izinto engizenzayo angiyithunywa. Ngiyayikhethela, ngiyindoda. Uyabona njengoba ngasukumela izwe ngimncane kuze kube namhlanje. Abanye bangibona lapha ngoba sengilekelela uMangobese sekuyimabazi ubuso bami. Ubokuhlehla ubuyele ku-2016-2017 uyofunda ama-post kaTshata ukuthi uTshata wayibhala thini mayikhuluma ngami. Abantu bengakangazi, angifiki mina nokusebenzela umphakathi, angifiki futhi nokuxovwa, angixoveki, angithengeki, ayikho imali elingana nobudoda bami. Angeke sibe khona. Wonke umuntu ofuna ukunginika imali ehamba nombandela ngiyayibonga. Umuntu onginika imali yokuthi angihambe ney'nsizwa ngiyokwenza umsebenzi othile somewhere ngiyayemukela. Kodwa uma keyaba nombandela kwathiwa kuyenza ukuthi ngaleyo mali, angibe ngisayithatha-ke leyo mali. Hhayi, namhlanje kusukela ngimncane kabi. Niyabona udade wethu uMangobese sengingomunye wabantu abasuka kwalongoma ngeyami imali njalo mayibize imali ngizela. Ukhona umuntu ohlala ethatha impepho yakho nje ezoyishisela bonke abantu. Kanti impepho kuyona niyasemsamo bakwethu. Njalo le ndoda ishisa impepho yendoda leyo. Hey, ungathwali ngathi wendoda. Siyabonga, siyabonga lapho mfowethu, siyabonga. Akwedlule lokho bafowethu. Mina isiphiwo uNkulunkulu angiphe sona emhlabeni uthando. Ngiyesekana mina bafowethu, ngiyeseka ngisho abantu abangingeseki mina sidala. Ngisho ungangangeseki mina ngiyoqhubeka ngiweseke uDu. Ngiyesekana njengoba nibona ngihlanganisa iy'nsizwa lapha phezulu. Angiyena umnikazi wale March. Ngizokwenza engakwenza ngomhla ka-24 March 2025, mhla izalwa lenhlangano okuthiwa i-March and March. Ngafika ngazoyeseka. Nanamhlanje ngithatha iy'nsizwa ezigibelela ngemali yazo, eyishiya imindeni yazo, eyishiya abazali bazo, eyishiya iy'ngane zazo, zathi sizomlalela uphakela umthakathi mayethi akuyosekwa le nkosazana. Uma uthi-ke wena uzama ukungixabanisa naye, uzoxabana wedwa nomoya omubi. Mina ngikhulumi noMangobese zonke iy'nsuku ngoba ungumfazi womuntu. Ngeke ngikhulume naye zonke iy'nsuku, kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye. Ngiyameseka, akusoze futhi kwaba nengxabano phakathi kwethu. Ngeke kuze kwenzeke. Mina ngiyindoda, ngafundisa ukuthi ubudoda yini. Ngeke ngihlale nginamathela emfazini womuntu. Manje uma ningangibona eduze kwakhe, ingoba ungumfazi womuntu. Ngeke ngikwazi ukuhlale nginamathele kuyena. So bonke laba abakhathazekile ngicela behlise umoya, laba abakhathazeke ngempela ngicela behlise umoya. Wena unomoya omubi, khululeka. Umoya omubi into nje yayikhona, kusekhona ushaka lapha esikolo, into engeke iphele. Lapha kusasa sizoba ne-press conference, sizonichazela ukuthi njengoba nje siseGoli sisebenze kanjani, iy'nhlelo zensizwa nomsizwa Development Fund-based Foundation kuyaphambili zime kanjani. Njengoba sibizwe izolo ngajika i-standard tone, sengibuya ngiza la eKwaZulu, ngajika i-standard tone ngibizwa ngo-9 ebusuku. Thuma ingameli uyangifuna, kusasa ngizonitshela ukuthi sikhulume sathini nomongameli. Mina bengimele nina, akukho futhi okunye engumelayo. Angithengeki, angisoze ngathengwa ngizihambe emhlabeni ngoba kwadabadaba yini ngithetha idlozi. Ngake ngithetha idlozi kwadabadaba, ngazi kahle ukuthi sengidayise ngomzabalazo. Into engeke izenzeke leyo. Angifiki nemali, ngifuyile mina webakwethu, angidinge mali. Ngiyabonga izandla zakwethu.
1: All right, 9 minutes after 7 o'clock, emsakazweni izilomzansi ku-98 FM. Asidayise sibuye.
2: KwaShingamet sibeka impilo yakho phambili. Sinamakhambi alapha zonke izifo ongazicabanga. Sinomashayo ohlaka uqeda ama-piles, ushisa yilonda, ukhipha amanzi esinyeni nasemaphashini, uphinde ukhuphula amasosha omzimba njalo njalo. Sibe nomphahlelo osiza kushukela, meningitis, i-BP, ukujuluka emzimbeni kanye nama-ulcer. Bese siba nengqungulu ekuyiyona edila nayo yonke inhlobo ye-cancer emzimbeni, umhluma, ama-shingles, amathambo, iqolo, ukukhathala emzimbeni kanye nezinso. Siphinde sibe nomahlale eguleni okuyi-detox esiza kwi-acid, inyongo nokukhathala emzimbeni kanye nokukhipha ukungcola ngaphakathi. KwaShingamed sinomuthi OTT. KwaShingamed siphinde sihlole ngemgqibelo. Thina bakwaShingamed, ama-ofisi ethu atholakala ku-417 Anton Lem.

0: 282-082-0981 282 kube umbuso wodwa.
1: Akekho
0: sanibonani umprofethi omkhulu uMatawuzeni ingadlangadla isahlulampisi umbulu wezimfihlakalo umqaqi wamafindo nezibopho futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo. Hlala ulinde ulalele impumelelo yakho isifikile. Akube umbuso wodwa.
2: Molweni sithanda zamthela noma majola apha eFlagstaff, but ndihlala eMtubatube ngokumsebenzi. Yeyi bantakwethu, landinceda ibhengele likatata uSibiya uMavuthulula. Bantakwethu, akumelanga ube nomona, akumelanga ube nomona, akumelanga ufihle. Itshintshile impilo yam kuMavuthulula. Ibhengele likatata uSibiya ndihlala eMtubatube ngokuhlala. Ndiyacela zithandwa zam, umntu makalibheke makalijonge uMavuthulula bantakwethu. Uyavuthulula zithandwa zam. Yonke into yam ibehamba ngendlela enzima, ngale ndlela bendide ndityhola nditsho abantu aba-next to me ndithi oh inoba ndiloyiwe, inoba kutheni, inoba kutheni. Yeyi wandinceda uMavuthulula bantakwethu. Izinto zam zihamba kahle kakhulu ngoku, ndingumntu ozicicilelayo kodwa ngoku yeyi hayi ndincuma ndodwa ndiyazincoma ngokumamela. Uyabona ayikho into emandi njengoba uthule umamele abantu xa bethetha. Ndamamela kuthethwa eteksini ndathi yeyi ndizawutraya le nto. Hayibo uMavuthulula, trayani bantakwethu. Thayani zithandwa zama, kufuneka ngasimonelane. Umhlaba unzima ngoku, izinto zinzima ngoku. Ndicela nifune ihofisi likatata uSibiya, nifune uMavuthulula. Ndiyova ngani bantakwethu?
3: Ndima eSandton House ngizofakaza ngoJuzi. UJuzi wangisiza kakhulu, ngiphethwe yinyawo nabantwana baphuza bakhwehlele ekhaya baphathwa umkhuhlane. Wasinda umfana naye sasithi une-TB. Ngiyabonga kakhulu baba, thanks.
4: Ngimthathayo. Okay ba.
5: Ngithola ithuba. IJuzi ke ngangizwa nami eredweni ikhulunywa ngayo ukuthi uyabasizwa. Ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila. Ngithe ke uma sengiyisebenzisile eyi imsuzwana nje hlamba kuphela no-5 minute la ngaphansi wena zona ama-10 onyawo kushlabe kuthi lapho nakuzona kuhlabe kuthi lapho emthanjeni enakuzona kube buhlungu. Kuthe kodwa uma kuphela isondo hhayi kwasekuwungcono. Kwabekwa ineqhubo belilapha sephelile na. Ngempela ngempela ke ngibona ukuthi-ke iJuzi ke ingivezele izinto bengazazi. Uyabona le mini lena sokungemisha nje nalapha enzwanini kuya ngakhuze kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama. Kwaqala kwaba mnyama la, kwaba mnyama la sazi zawubathini nayini ndawo kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedinginezisanti ngishayiwe. Hawu bakushonela futhi sokuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho, kwaphuma inzipho,
4: kwaphuma inzipho nasezandleni.
5: Manje sokusenyaweni sokusemnyameke kaphumi kodwa sokumnyama.
4: Manje endala kuvele zintsha,
5: kuvele zintsha. Manje ngiyaxabanga ukuthi noma ngine-gout angazi nje, angazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono. Kodwa ngangitshela ukuthi ngiyaphila kodwa ingikhiphise leyo nto ukuthi hawu into le juice iveza izinto okungazazi.
4: Sabongayo enishayela umuntu lwami prophethi lo muntu ukuthi umunzipho uba nomoya osezele uwe baba.
6: Yebo nami umuntu osuze ngisebenzisele ngoba ukudla njengobhontshisi nje into engawudli kodwa ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje.
4: Unama-alsa wena baba?
6: Yebo.
4: Ya uyabona hayi wabheke ngokhelwe na usebenzisile?
7: Yebo benginama-alsa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisa uphansi ngibhuluhiswa ama-alsa. So selokhu ngaqala ukusebenzisa ijuice ngizo ayawasekha ama-alsa. Nanokunye ukuthi ngiphatha u-left wohlangothi So kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyezwa ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihamba ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho.

wenze waba ikhombo kukhona isigezo samathunzi. Ngifuna ukwenzela nje into iphelele. Kukhona isigezo samathunzi. Mawungenali ibhengela uVikizitha. Ngizokufakela nawo uVikizitha. Uyazi ukuthi indaba. Angifune sizathu sokuthi awusizakalanga ngani. Yingakho ngizokunika isigezo samathunzi. Ngunika uVikizitha bese kuyikhombo lezi zinto noma 1000. Why kubaluleke kangaka? Kufanele uqale ususe onke amathunzi zonke izithunzi ingakho ngithi akube ikhombo. Kodwa kuzoba uLwesibili kuphela. Ngokulandelayo uyazi ukuthi uma isigezo samathunzi sithenga sodwa ma 1000 uthenga wodwa uVikizitha uthenga wodwa. Kodwa ngolwesibili kuphela ngizobe ngikwenzele le khombo. UVikizitha isigezo samathunzi uma 1000 konke ngo 1500. Lalelaka ngiyaphinda ngiyasho 1500 ikhombo kama 1000 leyo izobe ingolwesibili kuphela ngomhla ka 7 ngolwesibili kuphela. Ngicela uzuke ungisize uzenzele kanje. Uma kuwuthi wena awunawo 1500 ungayithi ukuthelela ungaphathe kaba uyona ingxenye yalabo abantu engiyobasiza ngaleli yalanga. Uyayizwa le nto engishoyo. Ungaphathe kabi nje, mina ngiyazazi ukuthi ngisuke ninabantu engigcotshelwe bona ngaleso sikhathi ukuthi ngiyobasiza. So mhlawumpe omunye uzothi Nkosi yami ngizozama, noma uyabona uma ukuthi uyazama uyahluleka musukuphatheka kabi akafiki kusho ukuthi akusona isikhathi sakho sokuthi ngikusize. Uyabona ngenze kanjena ke ngenxa yokuthi sinabantu manje abaningi, kanti nami phela kuyalimaleka njengoba ngikhipha kanjena nje kuyispecial esikanje. Angikhulume phela iqiniso, kuyalimaleka. Ngizothatha abantu abawu-30 kuphela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Abaka ma 1000 ngizovula nje iwindi labantu abawu-30 kuphela. Kuphela. Ngoba futhi uma 1000 ke ngizokuchazela uma usukhona kulokhu ke ngifuna ukukuchazela wena ngawedwa ngawedwa, ngibe nesikhathi nawe ngawedwa ngawedwa ngawedwa. Nginesizathu ke sokuthi ngikhulume nomuntu ngayedwa mangimchazela ngoma 1000. Right. Ngaphambi kokuthi uma 1000 uthathe. 1 ngizoba naso nje isifundo ngaphambi kokuba ngihlale nawe uwedwa. Ngizoba naso isifundo la khona nonke ngizonifundisa ngawo uma 1000. Bese kibake nomuntu ke nomuntu. Lalelake into enye ebaluleke ukwedlula. Isizathu sokuthi ngibe nomuntu ngimnikeze leli thuba. Phela ngeke ungene kumprofeta angaboni lutho. Ngifisa ukuthi mina mangikusiza ukuthola ukuthi umuntu usuyamsiza ke manje. Kodwa mawungayinikanga isikhathi sakhe kuba khona uthola ukuthi kuba nezintwanyana ezinye oyibona ngesikhathi ukhuluma naye, oyibona ngesikhathi uhleli naye phansi, obungeke uyibone ukuba uvele wamnika nje wahamba. So ngicela ubhukheke, nansi into ebalulekile. Bhukha ukuze wena ngizoba kahle nesikhathi. Mawubhukha ubhukha uma 1000. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ubhukha uma 1000. Makungukuthi ufuna nokuba nesikhathi nami, shona ukuthi ngifisa futhi nokuba nesikhathi mfro. Kodwa ke futhi ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyafuna ukuthi umuntu othathe ma 1000 abe nasi isikhathi nami. Noma ngabe u 5 minutes, noma ngabe u 3 minutes, yiba nesikhathi nami. Musukuthatha nje into uhambe. Khuluma nami. Uyazi ukuthi kubalekile ukuthi ukukhuluma nami. Asingancetshane. Mawuze kimi ngizokusiza, ngicela ungajahi. Nginike isikhathi sokukusiza. Futhi kwesibili, mina anginamlingo mina. Uyangizwa ukuthi ngithini? Mina mangikusiza, ngicela ukuthi ungagijimi, ungangijahi, musukujaha ufuna iyo lento eyenza ukuthi ulimale ngoba uhlala ujahile. Nginike isikhathi ngikusize. Asingasizi, asingasebenzi impilo yakho ume ngenyawo ugijima. Yingakho ngithi angikhulume nawe. Uyayizwa lento. Yingakho ngithi ngesikhathi vele ngihleli nawe ngeke ngingaboni lutho. Bayazi kasebeke bafika la. Ngikunika isikhathi ngushahlele kahle nje ngwenzele ispiritual check up, ngubukele kahle izinto zakamoya, ngutshele ngempilo yakho yakomoya. Bayazi sebeke bafika. Angutatazeleli. Give yourself time. Nami futhi unginikeze isikhathi ngizokusiza. Ngomhla ka 7 kuzobe kulwesibili. I-office lami liyavula. Uyabona kulokhu

0: ngiqala ukusebenza ngubani ngo past 6 half past 6 ngiyazi ukuthi abantu baqala ukufika ngubani ngo 5 izizathu esuke senza ukuthi ngivuke mina ukuthi ngiyazi ukuthi abantu baningi kulokhu ngizothatha abantu abawu 30 kuphela ungaphatheki ke kabi uma ubhukile usuthola icall ethi angeke usakwazi mhlawumbe ukungena kulolu lwesibili kungakuphathi kabi lokho ukuthi ngeke usuyoze ubonakale ngesikhathi uzonikeza i-date mawukuthi wena kulama bookings abantu abawu 30 sebanele mhlawumbe uyabo usuthola ucingo oluthi siyaxolisa ukuthi ngeke usakwazi ukuthi umbone umprofeti ngomhla kabani ngomhla ka 7 kungakuphathi kabi futhi ke ungaphathi kabi ngoba khongisha imali yakhe yobithathiwe angithi uyabona imali yakho vele iyobise ngakuwe kuphela uzobunikezwa ini i-date ezofika ngayo wena uyayizwa into njalo ya uNkulunkulu wami makanisizeke bakwethu qinisekisa ukuthi ikhombo kama 1000 uyayithola khumbule ispecial engishilo right ke sengiyahamba manje sengiyahamba kodwa sengihamba nje uyazi ke kuke kube kuhle ukuthola nje abantu ababili noma abathathu lokungafika la nganithembisa kodwa kaze ngibathathe bebe babili noma abathathu ke sibuze nje ukuthi kodwa ngabe wena uke watholani kumprofeti yakusizana 060 480 7164 angiphinde 060 480 7164 ungashaya khona manje le nambi inombolo yala e-studio ngizokunika inombolo yami noma inombolo yase-office lami masesiphuma ngifuna nje ukuzwa ukuthi uke wafika kumprofeti right wathola ini wasizakala ini mhlawumbe wayithola ijuice ake siqale nje ngejuice into esaqala ngayo kakhulu okay le juice ngabe iyakusiza na le juice yasembusweni ngabe iyakusiza na 060 480 7164 usuke wayithola ijuice yasembusweni yakusiza na okay isikhathi anginaso ke bakwethu njengoba sengiyibizile inamba ngizothatha ngokuthi uma kuwukuthi ke angithola ucingo ngizothatha ngokuthi hayi abekho enginabo uyabona noma okanye labe ngithi abangene ngoba la ngifuna nje ukuza umuntu othi mprofeti mina ngake ngathola ijuice yangisiza uke watholani ngifuna umuntu othi khona uke wathola ini kwakusiza yini right ke ngoba asiza ukuhlala phela la inkinga isikhathi siyashesha ke akusone sethu lese sethu sincane ngalendlela uma kungekho umuntu ongenayo right
1: la tu mesizulu kwafika uphila umbuzo umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla phezu kwesimo naphezu kwempilo yakho uwethuwe umprofethi omkhulu uMathawuzeni isahlulambisi ugcotshele wena ukuba akhulekele lalela inongoma FM 8.3 inguna FM 89.0 ikhora FM 100.40 rise FM 87.9 njalo ngo-5 ekuseni ngo-6 bese kuthi inanda FM njalo phakathi kwamabili nanda 88.4 FM kuzoba u-1 ekuseni bazobe benawe izwi lomzansi 89.0 njalo ngolesine sonava sabe kusihlwa
0: yebo baba unjani
2: uyaphila
0: siyaphila baba siyaphila sikhuluma nobani
2: ngikhuluma noMakhanya
0: uMakhanya yebo ngwane
2: ngizacela ukuthi ijuice yenzani
0: oh okay baba Makhanya sicela ukuthi ulalele emsakazweni baba Makhanya ngoba sibe sithatha oseke wayithenga baba Makhanya right usehambile oh okay ubaba Makhanya ubebuza nje ukuthi ijuice yenzani ijuice yelapha siyayichaza ke siyichaze ke iyalapha ilapha izifo ilapha inyawo ilapha izinso ilapha kuningi kuyabalwa kuningi ingakho besithi sifuna ukuthola laba sibeke bayisebenzisa unfortunately ke ngoba isikhathi asimile siyaxolisa kakhulu ukuthi ke bengithi mina ngizothatha nje babe babili babe bathathu awu kuba ukuphoxeka ukuthi bayitholi bayithengile phela abantu ijuice ngampela maye kwaphoxeka ukuthi akekho nje ukuthi cha mina ngiyitholile noma kaya ngangisiza ke othi nje ngoba phela noma ngiyitholile ke mina yangangisiza ke uyabo right ukhona khona
2: yebo sawubona
0: yebo mama
2: yebo ngiyaphila
0: yaphila
2: yabingena iphezu ijuice ngangiphethe inyawo ngazizwa zishise ebusuku kwaba u 4 days
0: yes mama
2: Yebo.
0: Siza na.
2: Yebo, ngisiza ngoba ngizokuthi sizinyane.

Ngiyabingelela ntambama, ngiyabingelela haleluya bazalwane, ngiyabingelela kwizulu mzantsi kuNkulunkulu osasigcinile, ngibingelela umphathi station, ngibingelela abasakazi bonke, ngibingelela umama wethu Todd, awusambonga uNkulunkulu emuhle, ngibingelela abazalwana haleluya bancane. Ntambama masithola leli thuba uThixo osigcinile, sizomphakamisa sizomdumisa haleluya bangcwele. Umuhle namanje Jehova, umuhle ntambama baba Nkosi, uye wawungumlondolozi malusolungileyo suku lonke baba Nkosi, wasithwala malusolungileyo. Sibonga baba Nkosi ukuhlangana nangalesi sikhathi moya ongcwele Thixo Jehova, sihlangana ngomoya wakho Thixo Jehova Nkosi ongcwele, uyehle ekhaya ezulwini. Siyabonga baba, siyabonga mdala wensuku uNkulunkulu oyingcwele, sizothi ubayede namanje ntambama, sizothi uThixo wena omqalisi ongumphelelisi mdala wey'nsuku, akekho ufana nawo malusolungileyo Thixo Jehova. Sifanele baba Nkosi ukukubonga zikhathi zonke malusolungileyo, sifanele baba Nkulunkulu namandla ukuza kuwena moya ingcwele Nkosi, sizothi ulula kuwena Jehova Nkosi, Jehova Jaira owawukhona mandulo namanje Thixo Jehova Nkosi usekhona mdala wey'nsuku, sikhuluma nawo baba Nkulunkulu namandla ntambama malusolungileyo. Sizocela baba uNkulunkulu onamandla Thixo Jehova uNkulunkulu oyingcwele, sizocela kuwena baba Nkosi, siyithoba malusolungileyo Thixo Jehova Nkosi, siyilahla baba ngoba kekho malusolungileyo Thixo Jehova esingayilahla kuyena ngaphandle kwakho Thixo. UThixo ophilayo, uThixo onakekelayo, uThixo ongeke azasilahle nakanye. Oh Nkosi siyakhala baba uNkulunkulu onamandla, sikubikela iy'nkathazo zethu malusolungileyo ikhathi zonke malusolungileyo, kodwa ulo Thixo ongadinwa ozibonakalisayo uthando lwakho malusolungileyo. Siyabonga dala wey'ntsuku ntambama, siyabonga malusolungileyo uNkulunkulu oyingcwele, sibiyele Nkosi masilala malusolungileyo osemakhayeni wethu moya ingcwele, sizofafaza ngegazi likaJesu moya ingcwele ntambama Thixo. Siyazi ukuthi unathi wena uNkulunkulu onamandla, usoze washiya nakanye dala wey'ntsuku, sibiyele uNkulunkulu onamandla Nkosi Thixo Jehova Nkosi ezweni uNkulunkulu onamandla malusolungileyo Jehova. Siyabonga baba uNkulunkulu onamandla Thixo Jehova Nkosi izikhathi zonke, siyakubonga malusolungileyo uNkulunkulu onamandla, sibonga imithandazo kwebaba Thixo Jehova esiyiletha kuwena malusolungileyo uNkulunkulu onamandla, sikunxenxa Thixo uNkulunkulu onamandla, siza kuwena Thixo sibika baba uNkulunkulu oyingcwele, sibonga Nkosi ukuhlengeka baba uNkulunkulu onamandla Nkosi Thixo Jehova Nkosi.

0: insomma, per lei a conoscere il mio collaboratore, vuole giovane su 29 anni, adesso, ma lui mi lascia 90, mi fa rientrare, le cose, per lei ha 22 anni, da se mi ha chiesto di fare l'anno, cosa, mi scegli, roba, mi sono denuo, a un col, cosa, mi dice cosa, o cosa, o cosa, mi incare, mamma, sono corrile, ho detto che promesso di sono blind, non blind, mi ha detto, mi ha detto, anche un successo con un culo, e non lasciare l'anno con un culo, anche lei lo fa, mi rimuove. Della matrota hanno da i tele a tandava zavuleva kwa kwa ke tango nan yo kashungi ke tango vinila ngotwa uma kufikisa mzokuphela ngibonane noNkulunkulu uNkulunkulu anibosise ngiyathanda kakhulu bonke ama PPL ngiyawathanda egameni lika Jesu Kristu mamtoto ngiyathanda kakhulu sendo sam uNkulunkulu anibine nibakhulekise bonke labantu abadisaphilile ngiyafisa ukusho nolalele ukuthi no ithemba ngalilahli umgodi abangivele wona uyokuphuma ku uNkulunkulu anibusise amen
1: amen babu siyabonga 0604807164 kumsakazi izilo mzansi ku 98.0 FM sifisa bazofakaza ngezwi amen siyakwamukela ezwini
2: amen ngikhumbulana
1: amen
2: umama Nhlanhla
1: ngiyakuzwa
2: mthi mama Ndlovu kaDamase ngilani yami ngani kodwa ngithintwa yini lizwe uma uMose efuna ukubona inkazimulo kaJehova
1: amen
2: ngifuna ukuthi angifakazele ngitshela abalaleli ukuthi uJehova uyamsiza wathi uyamakha ngike ngake ngasho kuwena ukuthi nginotikezi ngingahambi ngiphakathwe khona la enkonzweni kubazalwane kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngabambe ibhande ngithi ngizoyihamba u-7 days kodwa impendulo yabuya ngosuku lwesibili uthini uJehova kini ngikuyaboniswa ebusuku uma ngilele ngibona kungazathi i-rainbow kunomuntu phakathi owayengabonakali esiya ekhanda engabonakali kodwa ngangibona imilenze ukuthi ngowesilisa uthi ukukhala kwakho sewuzwakele uthi uJehova uma kukhala wena izulu liyanyakaza uthi wenze kahle kweliphansi nakweliphezulu lokhu iyithunywa zokukusiza inkinga yakho usushumayela ivangeli wabaphilisa abantu wakwenza konke kodwa manje sekuwena noJehova ufuna ukubona ukuthi uzobuza bani wena ngale sikhathi lojesu otshela ngayo abantu ake wena ufeyisane naye manje khona wena uzoba netestimony yokumazi ukuthi impela uyasiza ngoba esezenzeke kuwena ngifuna ukuthi-ke imali yami incane ngifuna ukufakazela le lizwi ukuthi-ke uJehova uthi ake awubuzi usazephila kulo mhlaba kumina ngibona loyo muntu oyokhuluma ngazo izizwi angizange yena ngambona ngifuna ukuthi kunotiyezi ngingahambi uNkulunkulu sethinde manje uyayihleza impilo yami sengiqalile ukuhamba kodwa zisekhona izimangaliso ney'nkingo ezingishayayo bangifake iy'lwane ezimbi zingishaye ngameva ngivuke nginameva umzimba wonke iy'nkinga nje ezingehlakelayo ngifuna ukuthi uJesu ukhona ngiyamthanda uba ethi ezimi lakhe inkinga yosuku yanele lona ngifuna ukuthi konke lokhu bewanele lolu suku manje sekudlulile ngoba uJesu ziyadlula ezokuqala kodwa bese kuvele okusha ngiyamthanda uma ethi izani kini ney'nkathazo zenu athi ngiyakunikhulula kuzona zonke ngifuna ukutshela abantu ngiyazizwa iy'nkinga ngihleze ngikulalela inhliziyo yami nje ibisesebuhlungwini ngingafuni ukushumayela ngey'nhlungu engizona ngifuna ukuthi manje uJesu uma esho lawo mazwi ngabathethelela nabangenza izinto ngoba ngiyimpumela ukuthi ubani engenza le nto ngangingasabakhulumisi athi uba kumntwanyana inkinga yathi banje uwena ngoba usabambelele ebantwini usazenza abantu yingakho ungayitholi usizo ungeke ulibone uJehova ufika kunini uyasithi engani uyayilalela uyedwa manje ngifuna ukusho ukuthi abantu abankosi asihlaleni uJehova ngiyamthanda-ke umprofethi u-Isaya mayethi lungisani indlela yenkosi niyenze imikhono.

0: yayiqonde athi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ngifuna ukusho ukuthi ake samukele ivangeli elihle lokuphenduka siyekele kuyena konke ngokuthi buya konke kuJesu. Kamthandi ma engikhumbuza athi ziningi iy'nhlupheko zeyilungileyo kodwa yena uya kumkhulula kuzona zonke. Ngifuna ukusho ukuthi nale nkinga ekwenzekalayo uJesu safuna i-testimony ukuthi wena uhlezi intshela abantu ukuthi uyasiza uma sekuwena uzivuma yini ukwamukela kunjengoba kunjalo. Umazi ukuthi uyasiza awuzosuka yini uma usuzize izinto ey'shaya. Ngishaya izinto ey'nkulu ngehlobo lwesimangaliso kodwa ngiyamethemba uJesu ngoba nje uyayazi indlela uvula iminyango kodwa ngendlela ongayiboni ubona sekudala sekwadlula. Ngifuna ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ophila kimi. Ngifuna ukuthi ngiyababonga abazali bami bangishiya nehini evangeli manje sengiyadla manje sengiyephisa. Ngifuna ukuthi kubalaleli bonke nayiphi inkinga onayo wazi ukuthi uma uhleli kuye uzihlanza ngoba kufuneka sazi ukuthi uma sizokhuleka kuJehova kufanele uzihlanze wena kuqala ngoba uJehova akasondeli kuyalabo abaqambinanga abasafunga ngenkohliso abayisanhliziyo eziphendulelayo ezizula. UJesu uyamukela umuntu kuyiqiniso elingenatshazo. Ngifuna ukutshela nje abazalwane njengoba ngisho ukuthi umali yami ncane ngifuna ukubatshela ukuthi wenze hlala kuye usumaze kwezinto usenizile ngizile ngasibethukana indlela ohlelini lakho. Ngifuna ukusho ukuthi uJesu uyayifuna i-testimony ake siphila silanda i-connection. Umuntu wethile ethi uyafona ucingo lakhe lungangeni ashintshe indawo. Ngifuna ukuthi namhlanje ake sishintshe indawo. UJesu ufuna abazoba nemidudulo ibonakale sibonakale ibazi bayibabaza abantu bazisho abantu bebethi uma bevumela abangenza izinto abanye bethi hayi bo useyahamba bethuke. Ngithi ngoJesu engimkhonzayo kuyenzeka. Ngithi kusazokwenzeka uthi engodeni kusasa ngalesi sikhathi uthi ngizofika kusasa akathi namhlanje uthi kusasa ngalesi sikhathi ngombebe ufuna abazohlala balinde balinde kushise emlilweni bamazi ukuthi akawucishi umlilo kodwa ungena la ufuna laba abakwenza izinto babone ukuthi unoJesu nomuntu kufakaze bona. Ngifuna ukusho ukuthi bayafa abantu ey'nganeni zami ukuthi hheyi uma wakho uyakhola kule ndawo bayantu bayasho bathi munye umama kule ndawo yakadamethi othi noma unayiphi inkinga ongafuki ngiyakha ngiqaphune ngibanike ngibenzele konke kodwa inhliziyo yami yakuyabheka ukuthi Jehova sengikwenze kahle konke lokhu ngibe ngazala ngazalelwa enkonzeni ngakubamba noma sebedlulile abazali bami ngakubamba ukukhola ngahleli ngahlala kukona kodwa ingane ziyishaye kakhulu kangaka inhliziyo yami iyaxola ngamkha ethi ufuna i-testimony ufuna mina ngitshela abantu ukuthi impela iyafika ngambona la kini uthi-ke ababonile bayofakaza kodwa bazile bayelobe bebusa bethi kwenzekeni. Uma simbona uJesu esey'nhlupheni esezobethelwa uthi bayosala befakaza ababonile kodwa bangabonanga bayobuza njalo bengaboni bengenayo impendulo. Ngifuna ukuthi nje kuyinkinga yonke onazo uJesu khona mbize nje umtshele konke. Uma esefikile kulunga ngemithi kulunge konke kulunge enganeni kulunge yonke impilo yakho yonke. Nje ngifuna ukuthi-ke kubazalwane nje asihlaleni enkosini kuyahlaleke inkosini musa amen.
1: Amen. Siyabonga. 8:11 kumsakazi izilomzansi ku98.0fm 0604807164 noma ke ngihlabele mgami ngibheke kuma-VN siyakwamukela izwi. Amen ekhaya.
2: Amen. Ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu.
1: Amen sithandwa sami.
2: Hawu bazalwana, ngibingelela obaba bonke nomama bonke abazalwana abasha kwelihle lenkosi yethu uJesu.
1: Amen.
2: Hey, Nkosi yami uMose ucela ukubona inkazimulo isihloko nje bazalwana. Saqeda uMose ucela ukubona inkazimulo kaJehova. Hey, Nkosi yami kuye kube mnandi ngesinye isikhathi ukuthula ulalele kodwa ngithinto ubaba la uma ethi akaboni uyalunga lungela ukuye enkonzweni wathunikala umoya wami bazalwane. alungele ukuya enkonzweni.

0: Bazalwane ongaphakathi kuye ubona ngaphezu kwamehlo, ubona ngaphezu kwethu bazalwane, ngoba uyawadla amazwi. Ayibongwe inkosi bazalwane, uyawadla amazwi. Uhleli kuKristu Jesu bazalwane. Asihlaleni ke noma zivuka izinto bazalwane, kodwa sihlale kuKristu Jesu. Ezinye izinto zithi uma zibuhlungu, kanti zinamastebhiso okuthi simelwe bazalwane ukuthi sikhuphuke sibheke phezulu. Ngike ngabheka nje nasemndeneni engizalwa kuona, kunezinto ezivukayo. Ngathi inkosi yami, ngithe uma ngiba nenhlanhla, ngigana ngemncane, ngitholakale ngendlela engitholakale ngayo emjolweni bazalwane, ethekweni uNkulunkulu wangenzela umusa. Ayibongwe inkosi. Kwabiza ukuthi ubaba zame athole owesibili umama. Ayibongwe inkosi bazalwane. Ngenhlanhla zaqhutshwa bazalwane, zahamba ngeenyawo zakhaya, wazidlulisa ubaba bazalwane. Ayibongwe inkosi. Kodwa uma ngibheka namhlanje isimo esiyiso, indlela engiyisitha ngayo, haleluya, ngiye ngathi ke inkosi, ngikhuluma nomunye womndeni nge-weekend, ngathi ha inkosi, ngakhala inyembezi, ngathi ha inkomo zami zahamba ngeenyawo. Kodwa ngiyambheka uNkulunkulu ukuthi muhle bazalwane, ungumqalisi, ungumphelelisi wakho konke. Masingakhuluma ngemithwalo bazalwane, eyi inkosi yami, kungashona ilanga. Kodwa asihlaleni ke bazalwane, asihlaleni ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngiye ngithi ngiyabona mina, ngoba ngiyakwazi ukuya la ngithanda khona, kodwa ukuvuka kwey'nkinga ngizibona ngingasakwazi ukubona. Ayibonge inkosi. Ngicela into eyodwa ukuthi inkosi, angihlale kuwe kuze ukuthi noma kufika iy'nsuku zami zokudlula emhlabeni, baba, ngibonane nawe. Ngoba uma ngize emhlabeni ngangingaphethe lutho bazalwane, engakuthola kwaba umusa nje endleleni bazalwane, ngoba nabantwana kwaba umusa nje. Ayibongwe inkosi bazalwane. Abanye ababusisa uNkulunkulu bayithola imendo, kube kuhle bahlale kahle babe nako konke, kodwa bangabatholi abantwana. Ayibongwe inkosi. Ngicela ukudlula nje inkosi, uNkulunkulu angisize, angiphe ukuxolela, angiphe ukuthethelela, angiphe ukudlula nje. Kuyasinda, kuyasinda mamdodo, kuyasinda ukuze ukuthi yitsheke leli. Ayibongwe inkosi. Uyakhuluma umama engimlandelayo, ukhuluma ngezinto ezenzakala ayo bazalwane. Uyazi siphila esikhathini esihle, abantu abagangayo namhlanje uNkulunkulu baveza ubala. Uyazi enza izinto zokukhohlakala umuntu, umbona usumazi uthi inkosi ngisize. Ake ungisize nje Jesu, ngidlule kuyena. Haleluya, angidlule kuyena, ngoba ngelinye ilanga bazalwane uzohamba futhi akuyena kahle kahle lo owenza lento. Isithi esisemva kwakhe sisebenzisa yena. Usathane usebenza ngomuntu, uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Ifike idane lapho. Ayibongwe inkosi. Uma singahlukanisa lokho, uNkulunkulu angasiza bazalwane. Ningibeke kakhulu emthandazweni. Nginempi webazalwane, nginempi, kodwa ngihlele enkosini, ngihlele enkosini bazalwane. Ngingathi ngikhuluma nobaba, ngikhala zehlanti inyembezi. Wathi ubaba omunye, inkinga ekhona ube ingane esihlala, kodwa ey'nganeni zonke wahluka. Kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu. Amen, inkosi imbusise.
1: Amen, masiyabonga. Right, ngigijime ngibheke nangala kuma-VN, kodwa ke usangashaya ngikuthathe nawe ka-0604807164 kumsakazi izilo mzansi ku-98.0FM. Amen, ekhaya. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Bazalwane kanye nezilo mzansi, bazalwane bonke balaleli izilo mzansi, usilongumasine, siyabonga, siyabonga izwi ekufikele ubaba. Owu, ibimnandi kakhulu ithi lapho ungesabi, lithi ungesabi. Ngempela siyesaba bani, ngoba ukhona yena ongumphelelisi ey'mpilweni zethu, ongumnqobi ey'mpilweni zethu, osibuyela ngishumi zethu silele singekho, sihambe besishile, Yes, dear.

0: Mina siyabonga baba. Siyabonga iNkosi elihle kangaka. Elisinikeza ithembe elikhulu. Ukuthi impela impela singasabi. Awa singasabi iNkosi ngoba iNkosi nathi. Ayisizi yashiya. Siyabonga ebusuku nje. Izi elisikhuthazanga ngoba khona isikhathi esike sifike ucabange. Makukhona ingxaki phakathi kwekhaya kude iNkosi ngizoyibikela bani kambe ngoba ngingasenababa ukuswele uswele ungazuthi uzothatha ngihlanganise nani kodwa ngokuthi-ke ubeukhula ukuthi iNkosi uyangazi siyabonga ngoba sithole ithemba namhlanje lokuthi singesambi ngoba yena unathi. Hayi noma singaswela noma singabe nabethu kodwa ngoba sinezwi sinonkulunkulu wethu esimkholwayo esimthembayo osibuyela njalo obuyela ngisho iy'nketana zonke uthi nalapho kuse uhamba khona ehlane athi mina nginawe ungesabi siyahamba kuse singazi sibuyelekile. Siyabonga baba ebusuku, siyabonga baba yize kunento kangaka usiphakele mama ulesine nohluthi ezimpilweni zethu muhle nakini abasakazi bevuka emzansi mntanami dodo uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akugcine abusise bonke abazakwami abusise bonke abalalele izimo emzansi ngoba nami lisinika iziyalo ezinhle lisinika ukuphila ngesikhathi sonke yazi nalalela izinto emzansi khona makulesine uyaphila ngisho emzimbeni kade kukhona obekukhona ulala uthokomele. Awu siyabonga ezinye esiphakele baba ukuthi ungesabi. Awu Nkosi siyabonga, siyabonga impela ngeke sisabe ngoba uJesu nathi uhamba nathi uyasibiyela. Siyabonga ke baba, siyabonga bonke bazalwane bonke nomntoto uNkulunkulu akubusisa hambe nami endleleni usuphindele ekhaya abazengena bangene neNkosi. Nkosi babusisa amina namakhanya kwethelini yami
1: amen. Sisi Dodo, ngiyakubingelela egameni leNkosi yami uJesu. Ngibingelela abalaleli bonke bezwi lomzansi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngisiyaze mnandi sapha namhlanje. Yathi umhlabeleli xa ngimdala kudlulile konke okwami. Umi nami engimthokozisi. Siyambonga uNkulunkulu. Ngokuthi noma zikhona izinto, zikhona izimpi endleleni enusami nathi engumthokozisi. Bazalwane masibambelele ezwini leNkosi uthi umhlabeleli xa ngimdala athi yekubuhle bokumazi ebusheni bami. Haleluya, siyabonga sesidodo, siyabonga umhlabeleli, sibonga izwi leNkosi elithi ungesabi, imuqine ngokuba nginawe. Siyabonga siyambonga uNkulunkulu, siyambonga bazalwane uNkulunkulu. Lamnandisi yamnandisaphaya namhlanjena wamnandi umhlabeleli. Siyambonga uNkulunkulu, xa ngimdala kudlulile konke okwami. Uminami engumthokozisi, uminami engumthokozisi. Siyabonga sesidodo, Nkosi omsikubusisi busisa ngisho ubaba ufunda izwi layo leNkosi esibusise kakhulu egameni leNkosi uJesu. Siyabonga amen.
2: Emagameni amathathu elikayise nelendodana nelikamoya ongcwele, uNkulunkulu wayekhona nokhona nosazoba khona kuze kube phakade bayede uNkulunkulu ongele bayede baba bayede hlumela lika Jesse mpande ka Davide meluleko mangalisayo ebusuku uNkulunkulu siyabonga ukugcina nguwe esandleni sakho semusa.

engilithanda kakhulu ivesi eliseduzane kwenhliziyo yami, kumavesi engiwathandayo. Alisale, ngiyabonga kakhulu njalo uma ngilizwa kukhona into eliyenzayo, ngoba la uNkulunkulu usivezela ukuthi cha, yena uNkulunkulu oyombona ngamehlo mina, uyobona ngezenzo ukuthi ngiyuNkulunkulu obekade khona. Uyongibona sengiflathele, sengidlulile ukuthi la kade kukhona khona uNkulunkulu, ngoba ngeke ukwazi ukubhekana nami. Umuntu obhekana nami kwayena uyasaba. NanguJohane laphe waphansi ethathwa ngomfanekiso eyovezelwa izulu ukuthi uNkulunkulu unjani. Naye uyachaza lapho ukuthi wayengabhekeki, cause amehla akhe ayelokozimlila amalangabi, ubuso bakhe babukhanya njengelanga. Akekho umuntu ongabhekana nelanga, bazalwane, ngisho uphume emnyango uthi uyalibuka likuvala amehlo, okuchaza ukuthi i-sovereignty kaNkulunkulu into engelinganiswa nalutho. Uthi ezweni lakhe iy'ndlela zami ziphakeme, imicabango yami iphakeme. Akekho ongacabanga njengaye, akekho ongabheka izinto njengoNkulunkulu. Ngiyalithanda leli zwi bazalwane, ngoba ngiye ngithi uma ngibuka indlela yomuntu, ngizibuza ukuthi kukangakila khona ungena edwaleni, uNkulunkulu kwesinye isikhathi ekufaka edwaleni ngenxa ye-protection. Kunezinto ekufanele zikudlule, kunezinto ekufanele ungaziboni, kunezinto ekufanele ungazazi, for ukuthi ubonge inkazimulo yakhe. Uthi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi leya yangidlula, ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi leya yangiphundlula, ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi leya ngizwanga. Kukakaki la khona uNkulunkulu ekufaka esimeni esinzima, uzizwe usedwaleni, uzizwe usebumnyameni, ebese uthi uma usuphumile uzibuze ukuthi uNkulunkulu ngidlule kanjani laphana. Eyi uNkulunkulu, lapha kwakuwena, akekho omunye umuntu owayengangidlulisa kuleya ndawo. Ngoba uNkulunkulu njalo inkazimulo yakhe ayihambi nje ekukhanyeni ukuthi wena uzohamba ku-soft endleleni. Kunezinto ekufanele ungene emfantwini avale, sometimes for your own protection, sometimes for ukuthi uphume uzibuze ukuthi uNkulunkulu kuba kangidlulisanga kulo buhlungu, ngabe ngiwuyeni lo muntu efuna ukushintsha ukucabanga kwakho, efuna ukushintsha ukukhuluma komuntu, efuna ukushintsha ukwenza. Namhlanje abanye bethu bayilabantu abayibona ngenxa yokungena emfantwini, uNkulunkulu wavala. Utheme uphuma lapho wambheka uNkulunkulu wathi, Nkosi, ukuba ngizange ngingene la, ngabe namhlanje ngiyakwazi inkuma. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi mkhulu, ngoba ila ubona khona iglory kaNkulunkulu uma ungena edwaleni. Idwala libuhlungu amatshe, uzongena emseleni wedwala bese kuyavalwa. uNkulunkulu athi cha, ngeke uze umbuke. Nkosi yami, uyabona uma ngiqede ngidlula. Sithi uma siphenqa amapheji ey'mpilo zethu, sibuke izinto uNkulunkulu asidlulise kuyona, ubona ukuthi la ngangena emfantwini, ngangena edwaleni lana, kepha uNkulunkulu wayekhona lana, ngoba angizazi ukuthi lesi stage sempilo ngasidlula kanjani, angazi ukuthi lokhu ngakunqotshelwe ubani, angazi nala bantwana ukuthi uNkulunkulu mangase kuqhamuka umuntu angibuze ukuthi ngabakhulisa ngani, ngamchazela ngithini. Ngoba mangibuka inhlupheko engangikuyo nala bantwana bebancane, nasekugcekeni ngihlekwa, ngibizwa ngamagama, sengibabona befundile, beqedile, begraduwayithile, ngizibuza ukuthi mina ngingedwa ngeza kanjani. Kwakuyiwona umfanto uNkulunkulu ayikufake kuwona wedwala. Khona isikhathi la ukubuke khona impilo yakho, uthi nakule ndle ngihlala kuyona ngazi uma ngingathiwa amandla, umuntu angibuza ukuthi wenza kanjani, ngingathi uma ngimchazela ngenza kanjani, kodwa ngabona kwenzeka, ngoba ngahlala kakhulu emkhukhwini, ngahlala kakhulu ifemeli ingihlukumeza, ngalahlwa abazali, ngangakhulela ko-anti, ngangikhulela emzini yabantu. Namhlanje ngizibona nginonkosikazi nabantwana ngakhile, ngithi uma ngibheka emuva ngingazi ukuthi ngiyadlula kanjani. Kodwa uma sengithi ngiyabuka lapha, ngibona umhlane kaNkulunkulu ufulathele, uNkulunkulu ethi kade ngilapho. Bangakabe abethu abanye bethu abawubonile umhlane kaNkulunkulu, nabasawubona namhlanje. Haleluya bazalwane, mina ngomunye.

umhlane kaNkulunkulu uhamba uhamba uvele empilweni yami. Ngimbona uNkulunkulu ukuthi lapha kwakunguwe lo owawudlule kulesa simo, ngoba ngingedwa ngangingakwazi. So ngalelizwi bazalwane ubaba uBhengu alifunde namhlanje, uNkulunkulu uyasicacisela ukuthi musukulinda ukubona mina wena nenqotho. Bona izenzo zami, ubuka ama-steps ukuthi ngidlulile la okade ukhona, and leyo nkinga isolve mina. Futhi noma ngabe lapho njengamanje, amen, uNkulunkulu uzokukhombisa uma usuphumile ukuthi bekunguye ngoba uNkulunkulu ohlale khona empini. Noma iyiphi ehlasela impilo yomuntu, uNkulunkulu ombonayo umuntu, uNkulunkulu oyidalayo indlela ehlane. Ah, haleluya. Uthi uJohane, ngasengiwe ngobuso ngibona uNkulunkulu esihlalweni sobukhosi, kuthiwa wayezungezwe uthingo lwenkosazana ngoba yeba kabhekeki, kodwa kuhle ekhaya bazalwane. Ingakho namanje uNkulunkulu ethi ngiwukuphila ngiwukukhanya, izwi lami ililisibane enyaweni zakho. Kuchaza ukuthi uma uphila ngezwi likaNkulunkulu, liyakuthembisa bazalwane ukuthi akumnyama ma esekhona. Uma ngabe kumnyama uNkulunkulu ekhona, kusuke ngesiye uNkulunkulu loyo, akumnyama. But uyasho ukuthi kodwa ngiyakufaka edwaleni ebese ngivala. Kusuke kuyinto yesikhashana, ngiyothi uma ngikuvuya. Ah, haleluya, haleluya baba uBhengu. Eyi, wazwa muhle uNkulunkulu, ngiyakufaka edwaleni. Uyangena edwaleni noma ingayiphi indlela. Usechazela ubaba ukuthi kuba iy'ngane zakho, kuba ifamily yakho, kuba umsebenzi, kuba inoma yini ungena edwaleni, kodwa uNkulunkulu usinike i-assurance yokuthi uma ngivula lapho uphuma kulelo dwala, uyobe usubona umhlane wami ukuthi ah, uNkulunkulu ubelana, bese kunguye-ke lo uyosolve lesi simo. Ngoba uthi akashiyi isandla sivalile, uthi ngiyakuvulela ebese usala ubuke ngemuva lami. Angithi ngisuke sengidlulile, ngayimemezela iglory yami ukuthi lalela, sekulungileke, but bengiyilapho, bekuyimina-ke loyo. Uma umaziko uNkulunkulu yobe usubona. Sometimes uNkulunkulu usilungisela izimo noma singamazi, ngenxa yokuthi efuna ukuthi ngolunye usuku sikhulume ngenkazimulo yakhe. Sithi noma sesingene ekukholweni, ukhole usunobufakazi ukuthi mina wangikhipha engozini yemoto eyayinyantisa igazi, engabona ukuthi lapha kwakufanele ngaba ngisindanga. Noma uNkulunkulu wangikhipha ngigwetshiwe iminyaka, kodwa ngezwa sekuthiwa woza uyaphuma ekhaya. Mina uNkulunkulu wangifaka emsebenzini owawudingwa yi, owawudinga ufike namaphepha amakhulu, kodwa ngamane ngezwa nje umlungu ethi ngena uzosebenza. Bathi besala bengibuza bethi ungene kanjani kuleya nkampani. Ngase ngimbona uNkulunkulu ukuthi mase yena uvula nala kungavuli khona muntu. Athi la kungena ifundiso, athi cha, mina ngivula nala kungena khona ifundiso. Kukho la ungeke uhlala khona uma uNkulunkulu esefuna. So uNkulunkulu namhlanje bazalwane usikhombisa ubukhulu bakhe nokuphakama kwakhe nobukhona bakhe ukuthi buhlula konke ukuqonda esinakho, into esingesi-understand, into esingesize sikwazi ukubhekana naye. Ingakho noma usufuna ukumbona yena elethe umuntu ozosotha i-situation ebese edlula, bese ethi buka umhlane kwalowo muntu ulethwe nguwe. Siyabonga babhengu namhlanje uNkulunkulu esinika ubufakazi bokuthi nguNkulunkulu isiqalo, nguNkulunkulu isiphetho. Ah, uNkulunkulu ongcwele, siqale kuye, sifakwe nguye imphefumulo, ngosobuyela kuyena. Pho kungani singamdumisi manje, ngoba konke kwavela ngaye, futhi konke kuphetha kuye. Ngisho ngakuthiwa ubungakholwa kanjani, kodwa ngosuku lwakho okukhulu lokuyolala kufuneka izwi nomfundisi, ngoba usuke usubuyela komdala wey'nsuku, kulo oqale kuye. Siyabonga kakhulu baba, usinike i-assurance ukuthi hayi, buyela kumina la waqala khona, phetha khona, ngoba ngisiqala kukho ukushona kwenye indawo. uNkulunkulu isiqalo, isiphetho. Uthi ungasabi, imina u-Alpha, imina u-Omega, kwavela ngami, kuyophetha ngami. Ah, uNkulunkulu Jesu, saze sabonga. Sabonga baba uNgcolosi, wamuhle uNkulunkulu ebusuku. Siyasibonga isiqiniseko sikaNkulunkulu sokuthi noma sifuna ukubona iglory yakhe, kodwa cha, ngisibone yena, siyobona izenzo yena sedlulile, seflathele ukuthi

ekhaya lakho mhla ngizwa kuthiwa wo utatamisa utatamisa ngapha nangapha ngangikhona ngathi namanje ke ngakuzwa ngalolwasuku kusahamba kahle makungasuki emadlebeni akho ukukeneza kwakho nokwenza kwakho encane ingayiwisi into encane embi ingayiwisi into enhle yenzekile bengikulindile sithanda sami bengifuna ukubona ukholo lwakho namhlanje ukuthi lingakanani uNkulunkulu uyasebenza ngawe mamzanele kakhulu siyathemba ukuthi inkonzo namhlanje imthintile lowo nalowo okade zizwa ke phela amandla ukuthi siyalibuyisa ithemba nakwena nakuwe ukuthi noma ngabe kuthiwa isiphi isimo odlula kusona yena usukazi futhi ke akakunikeza umthwalo ngaphezu kwamandla akho yena usukazi okwakho nje ukuthi umkhuleke njalo bese uyamethemba ngeyikhathi zonke cha bakithi bekumnandisa indawonye uma ngingaqhubeka ngihlalela kungaze kusemnyango ngingaze ngingalibonisha isikhathi njengoba ku 11 minutes 2 12 kumsakazi zilomzansi khona uNkule uyalandela ngehora leshumi nambili mina ke ngithi khumu okosuku nokwempela sonto busuku obuhle kuwe nakuwe nakuwe ngithemba ukuthi ke inkosi zokugcina iphinde ingigcine nami ngeyikhathi zonke usisimbali ke lo sho njalo ukuthi kuzithunywa zokungisondeza ukuthi ngihlale kuwe ngaso sonke isikhathi sibonge umfundisi wethu siphizi namhlanje ubaba kuBhengu siyabonga kakhulu kumanxusa wonke ayewathulula imikhuleko ngalesi sikhathi uNkulunkulu anigcine njalo ukukhuleka kwakho sena sami kuphilise lowa nalowa wena ungazi okumele ukulindele kuphela zibusisa ungazi ukuthi kwenzekeni kanti cha isikhathi sakho uzinikela ngaso khuleka la emsakazweni isikhathi sakho uyinikela ngenhliziyo emnene bazalale konke engifuna ukukunikeza yona namhlanje uyabona mawusukuzu ukuthi uyakhuleka nje wenza ugcina icala ngcono ungawenzi lo mkhuleko ngcono ungawenzi kumele uqale uhlambule inhliziyo ngiyazithanda izayoni ngoba ngaphambi ukuthi kuqale inkonzo kuye kuthiwa abantu abahlambuluke kuqala ukuze inkonzo izohamba kahle uyoza sebeshe ngamunye ngamunye ethi inkosi ngicela isigcini isihlanganise asho omunye ukuthi hhayi yike ngaphazamiseka abantwana abangenzi u-1 no-2 kodwa-ke ekuhambeni kwendlela ke ngabe sengiyadlula ngicela inkosi-ke ibe sithela umusa kuleyo ndawo zihlambuluka ngaphambi kwenkonzo ngoba zisuke zazi ukuthi into besibheke naye incane kakhulu usathane umile ngey'ndlela zonke uma ngamakhaya ethu uma ngabantwana bethu uma ngemisebenzi yethu uzume nangabayeni bethu ume nangamakhosikazi ethu uma ngayo yonke indlela mayesebhoka ubhoka ngey'khali zonke okwakho nje ukuthi uhlale uhlambululekile ngey'khathi zonke usuku nosuku uyahlambulula usuku nosuku uyahlambulula umoya wakho cha bakithi angihambe ngiyakuthembisa nakanjani nkosi nje menze umusa yangigcina aphinde akugcine nawe sohlangana kusasa ngaso isikhathi esifanayo nonithi kusasa ngomsombuluko ulwesini namhlanje ngomsombuluko ewu hayi ke bandla ngisazi ke umsombuluko sithandwa zami umsombuluko hayi manje hayi kusasa nakuNkule elandela mina angihambe sithandwa zami kuyamthandi unothando hlophe uye ngiphuma ngayo sithandwa zami kule woza sithanda sengiphuma

Mina senginomuzi bekade ngihlala ku one room sengakhile uyabuza obunye ubufakazi babantu ingelosi ebenzi o abanye abakabone ngisho ukumbona ubaba kwi 1-on-1 wathi ngibuke la nango omunye uthi gulukudu mina ngisebenzise ikhombo bekade ngizibona ukuthi nginesichitho impilo yami imile ngingathandisiswa na abantu basemzini wami kukubi ngasebenzisa ikhombo ngendlela engangiyalelwe ngayo impilo yami yashintsha ayisafani nasekuqaleni ngiyayibonga lengelosi ngiyambonga uMakhadosha Nkosi yami angazi ukuthi ngiyathini ngiyakubongisa mawami ibalulekile ke bazalwane indaba yokuthi ube nayo insebenzelo ikhombo uyayikwenza wena uhlobe nanongoba ngabe khona umuntu mhlambe ozame ukuthi akufake into ethize ukuze ungabonakali ebantwini ukuze ungabonakali nje ube yinto engazeki noma bezama abantu ukuthi bathi hayibo kukhona ubani esasimazi uthi uthi uyabona ubone sekuphelile njalo sebekucabangile kodwa kwaphela kanjalo nje omunye athi hayibo ngiyazi ukhona ubani wayefuna umsebenzi ake ngimzame uthi uthi uyabona sekuphelile kanjalo ngoba yini usuyakhohlweka kunezinto nje esezikuvimba obonayo na ukuthi hayibo akusekhona nomali lokho uyakwazi ukuthi ugeze ngayo ikhombo uhlobe ugeze ngoba kubalekile bazalwana ukuthi uhlezi uhlambulule uhlobe abanye bayakwenza ke into embi into yazi ukuthi umuntu menesichitho akakwazi ngisho ukuthi uthola umsebenzi kuyama ezimalini zakho ubona ukuthi no yaze yama impilo yami ngaze ngangayindawo nempilo ubona ukuthi waze wahlukumezeka emphakathini wakhile ubona ukuthi chabo akukho manje okungilungelayo kubalulekile ukuthi ube nayo ikhombo ukuze kwazi ukuthi uhlobe ube muhle uhlanzeke uhambe ebantwini uhambe uyophumelela uhambe uthi nje mawungena ebantwini babone ukuthi no wangena kumuntu azathi umuntu hayibo ngiyakufisa yazini usebenza kuphi uthola ukuthi lapho uyazidayisela uyazisebenza wena athi no ngicela ukuthi ungisupplyele into ethize cela ukuthi ngisa ngoba yini uhlobile kubalulekile ukuthi ube nayo ikhombo bazalwane mawuqala nje ukusebenzisa insebenzelo zikababa umprophet qala ngayo ikhombo uyaye akutshele ke ngenxa yesimo sakho uma ungena ngaphakathi ukuthi thatha loku kukhona ikhombo kukhona umgijimi wabathangathi ogijimisa yonke into even nasempilweni yakho othi uma ugeza ngawo only uma ekutshelile ubaba ukuthi hambe yogeza ngawo uma ungene kwi-1-on-1 uyabona ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi ungene kwi-1-on-1 ukuze uhlale wazi ukuthi insebenzelo lezi uyisebenzisa kahle wenza kahle na okupho okunye fanele ukwenze ngoba ubaba phela uyakwazi ukuthi akutshele ukuthi no mhlambe ngendlela ophila ngayo akufanele ngabe wenza kanjalo akufanele ngabe uphila ngayo he's a very wise man uyakwazi ukukutshela ukuthi no manje enza kanje ngicabanga ukuthi impilo yakho ukuze isuke la ime khona enza kanje suka lapho enza kanje wenze kanje kubalulekile ke ukuba nomuntu onjengaye empilweni umuntu okwaziyo ukubona ngale la thina singaboni khona okwaziyo ukuthi athi mehlala nawe phansi akululeke ngoemphefumulweni ngqondweni uthi mawuphuma wazi ukuthi no okay manje ngiyazi ukuthi ngiyokwenzani so neyinsebenzelo ozozisebenzisa ngokunjalo uzokutshela ukuthi sebenza kanje kubalulekile ke bazalwane ukuthi uwenze njengoba esuke echazile ubaba umprofethi uma ungena ngaphakathi ikhona umgijimi wabathakathi wena othi mina ekhaya lami abantwana basalali kuyasinda nje ekhaya uma ngingena ekhaya lami kuyasinda wena othi mina no
la ngihlala khona hayibo sekugijima izinto engingazazi.

0: uNkulunkulu muhle ke ngaso sonke isikhathi bazalwane kubalulekile ukuthi sibonge kubalulekile ukuthi simkhuleke njalo ngaso sonke remember ke lo hlelo lwethu ilasuke thina sikhuphukele entabeni siyobonga uSimakade siyokhala kuye ngoba kukho ke la sikhala khona thina sikhala kuye nje ngaso sonke isikhathi akekho ke umuntu ayikho ingane engatetemi each and every ngane iyatetema kubabwayo noma ngabe kuthiwa uyocela noma ngabe kuthiwa uyobonga uyosho nje uthi baba ngiyabonga othe wangenzela khona ngiyakubonga ngomuzi nginawo ngiyabonga ngabantwana enginabo ngiyabonga bengingikwazi mina ukwenza lokho ukube wena waungekho ukube wena waunginami usho njalo umhlabeleli athi ngiyamangala uma ngibheke emuva ukube wena waungenami ngabe ngafela endleleni kuludu sawubona
1: kuludu sawubona ma
0: sawubona kunjani
1: ngiyaphila unjani wena
0: ngiyaphila nami
1: ukhuluma nobaba uSangweni Sickness
0: yebo baba uSangweni
1: hayi ngithabe ngidlulisa ukuyibongela nje nami ngeke ngafika ngathe ngiyizisebenzo zalapho zangisebenzela ngihlushwa nje yilwane endlini amagundane namagokorosi kodwa ngithema ngisukuthela izinto kwaphe
0: ameni ameni
1: ngithi hayi angibonge nje
0: awu siyabonga baba siyabonga
1: siyabonga
0: enkosi tata ile nto kade ngisho ke bazalwane ngithi abanye bahlushwa izinto wena ocabanga ukuthi zinormal kanti azisekho normal abanye bahlushwa uyacabanga ukuthi uzohlushwa izinto uthane zikhluphe zigeleze lezize zenze ingqumbi ngaphakathi ekhaya zimhlabathi abanye bahlushwa imvukuzane uyayicabanga le nto leyo kanti bafuna impilo yakho ukuthi ingayindawo ifane nayo le mvukuzane kuningi okwenzakalayo empilweni zabantu therefore kufanele uhlale uhlale ubhekelele umuzi wakho kufanele uhlale uhlale uvuke uthi makudede ubumnyama kuvele ukukhanya iindlela zama zivuleke thina sanikezwa indoda enjengobaba umprofeti enza izinto zenzeke ngomkhuleko nje wakho uwodwa noma ungakwazi ukukhuleka uqaqabule ukuvuka nje ngo-12 uhlangane nathi uthi makudede ubumnyama kuvele ukukhanya uyakuzwa njalo uNkulunkulu lengelo siyababa iyakuzwa uthi nje makudede ubumnyama kuvele ukukhanya iindlela zami mazivuleke iindlela zami mazikhanye kunento uNkulunkulu ayoyenza lapho uyoyibona iimpendulo zakho zeminyaka ngeminyaka uyobona kancane kancane kuvuleka lapha

0: uzuzibuze na ukuthi hayi bo kwakwenzakalani kanti naku sengibona ngathi kuyakhanya naku ngibona ngathi uNkulunkulu manje kunento entsha ayenzayo naku kwehla ngisho istress abanye babona ukuthi hayi bo seyacaca umuntu nasebusweni kanti ube nenhliziyo ehlezi ibalisa ngoba akukho kuhamba kahle ekhaya akukho okuhamba kahle konke kuhamba kabi uyazama ngapha nangapha siyambonga kakhulu uNkulunkulu asimbambe nangomunye uNkulunkulu sawubona kunjani siyaphila baba No, sizokhuleka nawe baba, lengelosi makhadosha ayikho into eyihlulayo. Ingena kukubi, iphume kukubi, uphume ujabule. Iyayithatha into engelutho, ithuntuthe uyohlala namakhosi. Kuzokwenzeka njengokufisa kwenhliziyo yakho baba. Konke okufisayo kuzokwenzeka. Yebo baba, yebo. Yebo baba. No, sizokhuleka sonke, sisonke emkhulekweni baba. Enkosi tata. Mayikwenzele le ngelosi njengokufisa kwenhliziyo yakho. Mayikwenzele ingelosi kababa. Khulukuthi usawubona. Ngizothatha wokugcina ke manje ngenxa yesikhathi sami. Makuwukuthi ukhona ongenayo ngizamthatha njengamanje. Ake sibone la. Usemoyeni sawubona?
1: Yebo sisi.
0: Sawubona ma, kunjani?
1: Ngiyaphila ma, ngiwusizeni wakho uMath.
0: Yebo comment, uright kodwa ama comment.
1: Yebo ngright, kodwa hayi khona kahle. Ngashonelwa umyeni wami manje impilo inzima. Nomndeni ungilahlile.
0: Yebo ma.
1: Ngiqale ngelo saba makhadi oshikulu kudela. Ngihleli ngiyilaye ezweni loMzansi ngilalela.
0: Yebo.
1: Ngesimo semali asivumi ngoba ngabe ngiyeza ngithenge nezisebenzele.
0: Uyabona nje ukulalela kwakho ma ikona okuzokuphilisa ukuthi ukude akusho ukuthi awukonnectanga kule ngelosi nanoma la ukhona khona siyofika isikhathi la ingelosi yokuvulela khona uze uzohlanganyela kunye nathi enkonzweni njengoba ulande kusho lukhulu njengoba ubonga nje kusho lukhulu kwingelosi ba
1: Yebo ngiyabonga ngilawe emawodi ngosizweni wakho ma
0: Emawodi enanda
1: Yebo enanda la ngakababa esitolo
0: Yebo siyabonga kakhulu ma hlala nathi nje nathi sihleli nawe sizokhuleka kunye nawe mawami
1: Ngiyabonga ngiyaqala nokwengena
0: ngiyabonga unkosi yami siyabonga mawami ngelosi mayikwenzela
1: Yebo amen
0: Amen mawami thank you
1: Yebo
0: Yebo Wow, siyabonga kakhulu bazalwane nabafisayo ukufona nabekade befona bezama ukungena. Angikuthathe nango ngenayo wokugcina. Khulukuthi sawubona?
2: Yebo sawubona.
0: Kunjani mawami?
2: Yati mini koko makufundela ya.
0: Yebo koko.
2: Kulezi sangithelile ngiyafuna. Mini magadisi ngithelile.
0: Ntombi ndala uzophila, uzophila.
2: Ningibeke masikhuleni ngoba ngiyipha namathamba yadonseka imithi.
0: Yebo. Siza kubeka emkhulekweni mawami.
2: Amen.
0: Amen ma. Ngigcina ngaye ke ugogo namhlanje. Ngigcina ngaye. Ngiyabonga kakhulu kwabafonayo nabakade befisa ukufona nabasafona. Sengivalile ke intambo zami zokufona kwamanje.

0: nje. Ngibonge kakhulu bazalwane isikhathi sakho kubalulekile ukuthi onkosi yami basafuna abantu benkosi. Hayi inkoda ke angingokuthatha usemoyeni ogcina wena sawubona. Sawubona unjani?
1: Ngiyaphila unjani nonkulu?
0: Ngiyaphila. Bese ngithi sengigcinile ngiyabona ukuthi hawo nkosi yami.
1: Yeah, that exam. Sikho phela e-time ngiyaxolisa nonkulu ufuna ukubonga le ngelosi.
0: Yebo ma.
1: Endlela eyisimanga. Ngibona ukuthi mengayibongi sisi. Hayi ngaze ngiphoxe. Ngibona umgijimo wabathakathi.
0: Yeah.
1: Umgijimo wabathakathi ungiphilisile ngaya ku-1-on-1 ubaba wathi angigeze ngawo for 4 days. Ngaphinde kwesibili futhi wathi angigeze ngawo futhi ngase ngiphinde ngiyawuthenga kunento ebilokhu ishaya phezu kwendlu enonkulu. Uma into ngangithi mina inja ngathi sengiphinda kubaba kwesithathu ku-1-on-1 wathi wena awuboni ukuthi silwane lesi. Ngiyawubonga umgijimo wabathakathi. Ngicela abantu bangawukhohlwa. Uyazivula izinto ngomgqibelo nonku. Ngiyovula indawo yami khishwa thi ubaba ngo-August. Ufuna abantu bakhombe iy'ndawo zabo amasayi.
0: Yebo, yebo.
1: Ukhomba amabhizinisi abo. Mina ngo-August ngebhede kababa ngizobe ngikhombe lami ibhizinisi engiyolivula.
0: Wow. Siyayibonga le ngelosi ma, siyayibonga.
1: Kadoshi libadoshi.
0: Amen.
1: Abangakaboni babekezele kuyeza nakubo.
0: Amen.
1: Iminyango yavuleka.
0: Amen.
1: Bangakhohlwa izinsebenzo, bangakhohlwa kuyodumisa nangesonto ave kubalulekile.
0: Wakhuluma into ebaluleke kakhulu wema wami. Ukuhlanganyela nje ukuhlala enkonzweni ulalele. Ngoba akufani ukuthi uma uzuba ubaba umprofeti umuzwa la ereyidweni nanokuthi uma uzombona live uzwe la ukudlula nje kwakhe eceleni kwakho.
1: Yebo.
0: Hayi.
1: Ne umgijimi uyayiqeda futhi imvukuzane.
0: Yeah.
1: Kade ilandelana till today since ngawujikjela ngaphandle awuyasebenza umgijimi wabathakathi. Ngiyabonga
0: mawami yazi kade ngisho ngithi ngoba abantu bazocabanga ukuthi into encane nje into eyimvelo kanti abantu bathatha yona le nto le base bevala impilo yakho njengoba imvukuzane ihamba ngaphansi ingaboni nasemehlweni bathi nje nempilo yakho mayibe njalo.
1: Yebo nonkulu.
0: No siyabonga mango bufakazi bakho siyabonga kakhulu. That's as powerful.
1: Ngayithola ngiphuma ku-1-on-1 ngayilola engakanani endaweni enhle kanjalo. Ngiyambonga uNkulunkulu.
0: Wow, wow. Siyabonga mawami. uNkulunkulu aqhubeka kwenzele le ngelosi ivula amaphiko nje ibusise iprotect. Iprotect business lakho.
1: Kuningi nonkukuningi. Ngale ngona kodwa kuningi. Kuningi. Ngiyabonga kakhulu sisi ku-CNN.
0: Siyabonga mawami. Ngathi uNkulunkulu kaPapa kaqhubeka akubusise njalo mawami. Unyuke nje from glory to glory.
1: Amen. I receive nonkulu.
0: Amen mawami. Amen.
1: Thank you. Amen.
0: Amen. Bye. Wow, siyabonga kakhulu bazalwane. Into kade ngisho nje leni ngithi kubalulekile. Yeyo inkosi yami yazi this is powerful. Yo mphefumulo wami angazi ukuthi wenzakala njengamanje. It is nice ukuzwa abantu bebonga ngalendlela. Wake washubaba wathi njengoba ibirthday yakhe imhla ka 8 August. Ufisa ukuthi abantu bathi mina ngithengile imoto, mina ngenze ini, mina ngakhile umuzi, mina ngiqale phansi umuzi wami ngirenovatile, kube khona into oyibamba ngesandla othi mina ngenze lokho, mina ngiqalile ngenza lokho, so lokho ngingene la ekhaya, nazi izinto, ungangeni nje ubaba ukathi akafuna ukuzibona yena kube ngathi uyena kuphela ophaka